obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo seun ti o da o wa ni to ba gbo to bi e wa ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma je ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a npe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere je ki a wo Luke ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o seese nitori wi pe ibi ti a ti npe jopo won wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin yi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi atile je agbo kekere a je ni ti o mo inu olorun a je ni ti o mo oro olorun a je ni ti o ni ihirere a je ni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun Luke ori kejila ese ikeji le logbon Luke ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba o ke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran olorun.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìwé àwọn onídàájọ́ orí ìkẹta. Ǹjẹ́ wọ̀nyí ni àwọn orílẹ̀-èdè tí Olúwa fi sílẹ̀ láti máa fi wọ́n dán Ísírẹ́lì wò, àní iye àwọn tí kò mọ gbogbo ogun Kínání, nítorí ìdí yìí pé kí ìran àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ó lè mọ̀ láti máa kọ́ wọn ní ogun, àní irú àwọn tí kò ti mọ̀ ní ṣáájú rí, àwọn ìjòyè Filistini márùn-ún àti gbogbo àwọn Kínání àti àwọn ará Sidoni àti àwọn Hifi tí ń gbé òkè Lebanoni láti òkè Bali Hamoni lọ dé àtiwọ Hamati. Wọ̀nyí ni a ó sì máa fi dán Ísírẹ́lì wò láti mọ̀ bí wọ́n fetí sí òfin Olúwa tí ó fi fún àwọn bàbá wọn láti ọwọ́ Mósè wá. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì jókòó láàrin àwọn ará Kínání àti àwọn Hiti àti àwọn Amori àti àwọn Perisi àti àwọn Hifi àti àwọn Jebusi. Wọ́n sì fẹ́ àwọn ọmọbìnrin wọn ní aya, wọ́n sì fi àwọn ọmọbìnrin wọn fún àwọn ọkùnrin wọn, wọ́n sì ń sin àwọn òrìṣà wọn. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ṣe èyí tí ó burú ní ojú Olúwa, wọ́n sì gbàgbé Olúwa Ọlọ́run wọn, wọ́n sì ń sin Baalimu àti Aṣerotu. Nítorí náà, ìbínú Olúwa ru sí Ísírẹ́lì, ó sì tà wọ́n sí ọwọ́ Kuṣani Rishataimu, ọba Mesopotamia. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì sin Kuṣani Rishataimu ní ọdún mẹ́jọ, nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì kígbe pé Olúwa, Olúwa sì gbé olùgbàlà kan dìde fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ẹni tí ó gbà wọ́n, àní Otnieli, ọmọ Kenasi, àbúrò Kalebu. Ẹ̀mí Olúwa sì wà lára rẹ̀, òun sì ṣe ìdájọ́ Ísírẹ́lì, ó sì jáde ogun. Olúwa sì fi Kuṣani Rishataimu, ọba Mesopotamia lé e lọ́wọ́, ọwọ́ rẹ̀ sì borí Kuṣani Rishataimu. Ilẹ̀ náà sì sinmi ní ogójì ọdún, Otnieli, ọmọ Kenasi sì kú. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì tún ṣe èyí tí ó burú lójú Olúwa. Olúwa sì fi agbára fún Egloni, ọba Moabu sí Ísírẹ́lì, nítorí pé wọ́n ti ṣe èyí tí ó burú ní ojú Olúwa. Ó sì kó àwọn ọmọ Amoni àti ti Amaleki mọ́ra rẹ̀, ó sì lọ kọlu Ísírẹ́lì, wọ́n sì gba ìlú ọ̀pẹ. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì sin Egloni, ọba Moabu ní ọdún 18. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kígbe pé Olúwa, Olúwa sì gbé olùgbàlà kan dìde fún wọn, Ehudu, ọmọ Gera, ẹ̀yà Benjamini, ọlọ́wọ́ òsì. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì fi ẹ̀bùn rán sí Egloni, ọba Moabu. Ehudu sì rọ idà kan olójú méjì, ìgbọ̀nwọ́ kan ní gígùn. Òun sì san sí abẹ́ aṣọ rẹ̀ ní ìtàn ọ̀tún. Ó sì mú ọrẹ náà wá fún Egloni, ọba Moabu. Egloni sì jẹ́ ọkùnrin tí ó sanra púpọ̀. Nígbà tí ó sì fi ọrẹ náà fún tán, ó rán àwọn ènìyàn tí ó ru ọrẹ náà padà lọ. Ṣùgbọ́n òun ti kára rẹ̀ padà láti ibi èrè fífín tí ó wà létí Gígálì. Ó sì wípé, ọba, mo lé ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ kan bá ọ sọ. Òun sì wípé, ẹ dákẹ́. Gbogbo àwọn ẹni tí ó dúró tì í sì jáde kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Ehudu sì tọ̀ ọ́ wá, òun sì nìkan jókòó nínú yàrá ìtura rẹ̀. Ehudu sì wípé, mo lé ọ̀rọ̀ kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá fún ọ. Òun sì dìde kúrò ní ibùjókòó rẹ̀. Ehudu sì na ọwọ́ òsì rẹ̀, ó sì yọ ìdà náà kúrò ní ìtàn ọ̀tún rẹ̀, ó sì fi gun ní ikùn, àti ìdà àti èkú sì wọlé. Ọ̀rá sì bo ìdà náà nítorí tí kò fa ìdà náà yọ kúrò nínú ikùn rẹ̀, ó sì yọ lẹ́yìn. Nígbà náà ni Ehudu sì bá ti ìloro lọ, ó sì se ilẹ̀kùn gbọ̀ngàn náà mọ, ó sì tì wọ́n. Nígbà tí ó sì jáde lọ tán, àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ dé. Nígbà tí wọ́n wò sí kíyèsí, àwọn ilẹ̀kùn gbọ̀ngàn tì. Wọ́n wí pé láìsí àní-àní, ó bo ẹsẹ̀ rẹ̀ nínú yàrá ìtura rẹ̀. Wọ́n sì dúró títí ó fi di ìtìjú fún wọn. Kíyèsí, òun kò sì ṣí ilẹ̀kùn gbọ̀ngàn náà sílẹ̀. Nítorí náà, wọ́n mú ọmọ ilẹ̀kùn, wọ́n sì ṣe sí kíyèsí, Olúwa wọn ti ṣubú lulẹ̀ kú. Ehudu sì sá lọ nígbà tí wọ́n ń dúró, ó sì kọjá ibi èrè fífín, ó sì sá lọ sí Seira. Ó sì ṣe nígbà tí ó dé, ó fọn ìpè ní ilé òkè Efraimu. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì bá a sọ̀kalẹ̀ lọ láti òkè náà wá, òun sì wà níwájú wọn. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, nítorí tí Olúwa ti fi àwọn ọ̀tá yín, àwọn ará Moabu lé yín lọ́wọ́. Wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ lẹ́yìn lọ, wọ́n sì gba ìwọ̀dò Jọ́dánì tí ó wà ní ìhà Moabu, wọn kò sì jẹ́ kí ẹnìkan kí ó kọjá mọ́. Wọ́n sì pa ìwọ̀n 5,000 ọkùnrin nínú àwọn ará Moabu ní ìgbà náà. Gbogbo àwọn tí ó ṣìgbọ̀nlẹ̀ àti gbogbo àwọn akọni ọkùnrin, kò sí ọkùnrin kan ṣoṣo tí ó sálà. Bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀orí Moabu bá ní ìjọ náà ní abẹ́ ọwọ́ Ísírẹ́lì. Ilẹ̀ náà sì sinmi ní 80 ọdún. Lẹ́yìn rẹ̀ ni Ṣamgari, ọmọ Anati, ẹni tí ó fi ọ̀pá tí a fi ń da akọ màlúù pa 600 ọkùnrin nínú àwọn ará Filistini, òun pẹ̀lú sì gba Ísírẹ́lì.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, a wá síwájú yín nísinsìnyí láti tẹ́tí sí ẹ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀, àti wípé ohun gbogbo tí ó jẹ́ ìdíwọ́ tàbí ìdènà láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti ní òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti láti jẹ́ kí ẹ kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí sí ọkàn wa, ẹ bá wa mú àwọn ìdíwọ́ wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wípé gbogbo ọkàn tí ń rìn kiri, gbogbo ọkàn tí kì í lè dúró, tí kì í lè farabalẹ̀, lati ni oye oro yin e ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu e shanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupo epo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikana ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun ese ikerin din logbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran nse bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kaakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wipe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko di mo fun ani wipe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe ati ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wipe gbogbo ohun ti a nse ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele ori kerin ese iketa lelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu eye ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ki a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni okan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti ru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o sese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wi pe won fe se igbeyawo a ma nso fun wi pe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wi pe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe iyawo ki o ma ro wepe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin Olorun bayi wi pe ohun a ni ayo pupo lati odo Olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese ki enikeni ki o ja papa o sese ki enikeni ki o teramo isin Olorun lai gba adura agbayori si igbala si iyipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe iyawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wepe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro wepe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wepe o je olu eni ton showo eni ton rin kakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihi be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro wepe bi a ba ni iru eni bayi loko bi abale gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni wepe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihi wepe bi abade inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni wepe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni wepe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihi tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wipe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa nso fun a wipe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won ni igba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wipe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wipe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi ma nje ki o ye ni wipe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wipe ki a so wipe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iyi pada eyi ni je wipe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wipe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun Olorun wi pe okan ibi ni agbe ni an gbe kaakiri a si nfe ki Olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi abati de yin be ni lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni Olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile n wa si ilesin bi atile n ka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile n lo si idapo oju ile bi atile n ka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi Olorun si n ba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju Oluwa Olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokan le logun Marko ori keje ese ikokan le logun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won a se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ti a nse bi wi pe an fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wipe ki a kepe Olorun ohun ti a ni lati se ni wipe ki a je ki agbara Olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje Jesu Kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wipe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wipe o dara loju eniyan a ma n ro wipe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wipe bi ki ba se wipe Olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju Oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a n lepa yo je ibi ni waju Olorun eyi ni Olorun fi so fun a wipe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jaye ta ni o le mo emi Oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti Olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wi pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju Oluwa a ko ni le ba Olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wi pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro Olorun bi a ba wewe nipa oro Olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re ṣùgbọ́n a sọ wípé lóòótọ́ ló yé òun àti kọ́ lórin àti wà á ní wàásù àti gbà á ládùúrà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ yóò máa sọ wípé ohun tí òun yóò ṣe òun ni òun yóò ṣe síbẹ̀síbẹ̀ ọkàn wọn kún fún òkùnkùn ọkàn wọn kún fún agídí ọkàn wọn kún fún ìtànjẹ ó sì kún fún ojú kòkòrò èyí ni ọlọ́run fi ń sọ fún wa wípé ó ṣeéṣe kí a máa wá sínú ìjọ ó sì ṣeéṣe kí a máa lọ sínú ìjọ mìíràn ó ṣeéṣe kí a wà ní ẹ̀sìn ti àwọn onígbàgbọ́ ti bíbélì tàbí kí a wà nínú àwọn ẹ̀sìn mìíràn ṣùgbọ́n bí a kò bá ní ìyípadà ọkàn a kò ní lè gbé pẹ̀lú olúwa a kò ní lè ní ìrẹ́pọ̀ tàbí ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run nítorí ọkàn wa ni ọlọ́run máa ń wò ó sì mọ gbogbo ohun tí ó wà nínú ọkàn wa ó mọ ipò tí ọkàn wa wà ó mọ ète àti àbá tí ó ń wá láti inú ọkàn wa ó mọ àwọn ìpinnu àti àwọn ìlànà tí ó ń wá láti inú ọkàn wa níwájú olúwa ẹni tí a kò bá tí ì yípadà ọkàn rẹ ó dàbí ipò òkú ọkàn rẹ ó kún fún gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ọkàn rẹ ó dàbí orísun àwọn omi tí ó jẹ́ wípé ó ní oró nínú ọkàn rẹ ó dàbí ọ̀gbun àwọn egungun àwọn òkú tàbí kí a sọ wípé ó dàbí ìyàngbẹ́ ilẹ̀ níbi tí àwọn èrò búburú tí ó ti ń jáde wá ṣe gáfrà fún mi láti lo èdè yìí kí ó lè yí ọ dáradára irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ ó dàbí ilé ìdọ̀tí tí a máa ń yí àgbẹ́ sí irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ ó dàbí ibi tí ó kún fún èérí púpọ̀ ó sì dàbí ibi orí ààtàn tí a máa ń dalẹ̀nù sí irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ ó dàbí ihò àwọn ẹranko búburú àwọn èrò búburú àwọn ìpinnu búburú ro àwọn nǹkan wọ̀nyí kí o gbé wọn yẹ̀wò dáradára wípé ọkàn rẹ ó jẹ́ ipò òkú tí a ṣí sílẹ̀ níwájú olúwa ó jẹ́ orísun omi búburú tí pani tàbí tí gbin nǹkan mìíràn májèlé sínú ọkàn ènìyàn tàbí sínú ara ènìyàn ó jẹ́ ọ̀gbun fún àwọn egungun òkú ó sì jẹ́ aṣálẹ̀ níbi tí àwọn èrò búburú tí wọ́n ti ń jẹ jáde wá ó jẹ́ ilé ìdọ̀tí ó jẹ́ orí ààtàn ó sì jẹ́ ibi tí àwọn ìpinnu àwọn ìlànà àwọn èrò búburú tí wọ́n ti ń jáde ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó bo nǹkan wọ̀nyí mọ́lẹ̀ kí ó má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó mọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ pátápátá ni ó ṣípayá níwájú olúwa nínú Matthew 23 níbẹ̀ ni ọlọ́run ti ń sọ tí ó ti ń ṣe àlàyé láti ẹnu Jésù Kristi ní kíkún nípa ìwà ènìyàn Matthew 23 láti ẹsẹ̀ 25 ìgbéni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé àti farisí àgàbàgebè nítorí tí ẹ̀yin ń fọ òde aago àti àwopọ̀ kọ́ mọ́ ṣùgbọ́n inú wọn kún fún ìrẹ́jẹ àti wọ̀bìà níhìn ni a ti rí ìtànjẹ àwọn ẹlẹ́sìn ìtànjẹ àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń fi ìjọ dípà tí wọ́n ń fi bojú ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó rìn bí ọmọ ọlọ́run nígboro ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó sọ̀rọ̀ bí ọmọ ọlọ́run nígboro ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó wọṣọ bí ọmọ ọlọ́run nígboro ṣùgbọ́n Jésù Kristì ń sọ fún wa níhìn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n kún fún àgàbàgebè nítorí wípé wọ́n ń fọ òde aago mọ́ ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ ẹni bíi ti inú ọlọ́run ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń rìn déédéé ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ dáradára ṣùgbọ́n ní inú wọn nínú ọkàn wọn wọ́n kún fún ìrẹ́jẹ wọ́n kún fún wọ̀bìà wẹsẹ̀ 27 ìgbéni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé àti farisí àgàbàgebè nítorí tí ẹ̀yin dàbí ibojì funfun tí ó dára lé òde ṣùgbọ́n nínú wọ́n kún fún egungun òkú àti fún ẹ̀gbin gbogbo èyí ni ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé a ní láti wo inú wa kí a gba ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere láàyè láti tàn sínú ọkàn wa kí a sì gba ẹ̀mí ọlọ́run láàyè láti wá ọkàn wa rí kí a mọ̀ wípé bí a tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó dára lóde ara bí a tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó máa ń sọ wípé fi ọlá fún ọlọ́run fi ògo fún ọlọ́run lóde aje eni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo ojule eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji din logbon ni o ti so wi pe gege be li eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe ah e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo ju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so wi pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo ju ile tele tele ki se wi pe ati toton ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebo orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon nige si tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi afomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyipada atokewa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si ileesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyipada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo oju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun o pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wipe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wipe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wipe on fe lo ri eni tebi on fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi abati ngbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wipe elomiran a ma fe koja a ma to wa wipe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adina ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni a ndi won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati a n ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun sa se ise yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je eni ti o je ete ogba niwaju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a o ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele wipe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wipe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa Saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo Israeli papa o mo ofin gege bi omo Israeli eni ti a ko ni eni ti a ti le le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo olorun Samueli papa ti o je eni ti o ti n ba olorun rin fun igba pipe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a n so o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omo iluabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki o nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo paapaa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsinyi o wa sihin imole ihin rere o tun mole ju bee lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje o lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ti ni iyipada patapata nitori be o wa si ojo olorun we pe okan miran iru eti o fun ogbeni yi okan miran iru eti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru eti o fun mata awon elomiran lore ni aye esinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ke wo ni dafidi orin dafidi ori kokan le la dota orin dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo tin run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinse sinu mi nihi ni ari pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko se gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni ebe ni dafi lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki ki a so be natani o so fun dafidi wi pe kuro lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti on wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe iye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ire wa niwaju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lailai dafidi oro be dafidi so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe Oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wosan gba ton ba ti ri pe won subo sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo dafidi o be sini kepe olowa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja aminu kuro o mo wi pe o ti re ofin olorun koja o mo wi pe o ti se ase mase o mo wi pe o ti dese o ni wemi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we ni bi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lohun lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare nigba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo nigba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ya kin beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe sopu for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi oni wemi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni yi pada fun ara re la je pe olorun fun ni yi pada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro se sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi ohun fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ke faya sugbon ke fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ni a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wipe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada so fun olorun wipe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re we pe o ti di omo olorun kun le lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re we pe iyi pada yi to to opo ti de
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe awon onidajo ori ikerin awon mo Israeli si tun se ti o buru ni ojo Oluwa nigbati Ehudu kutan Oluwa si ta won se owo Jaini oba Kenani eni ti o joba ni Asori olori ogun eni ti se Sisera eni ti gbe Harosheti ti awon orilede awon mo Israeli si kigbe pe Oluwa nitori ti o ni 1000 kekerin ogun odun le o si fi pon awon omo Israeli loju gidigidi ati Debora woli obirin aya Lapidotu o se idajo Israeli ni akoko na ohun si n gbe abe igi ope Debora ni agbede meji Rama ati Betieli ni ile oke Ephraim awon omo Israeli a si ma wa sodo re fun idajo ohun si ranse pe Baraki omo Abinuamu lati Kedeshi Naftali jade wa o si wi fun pe Oluwa Olorun Israeli ko ati pase pe lo sumo oke Tabori ki o si mu 5,000 okunrin ninu awon omo Naftali ati ninu awon omo Sebuluni pelu re emi o si fa Sisera olori ogun Jabini pelu kekere ati ogun re sodo re si odo Kishoni emi o si fi ile olowo Baraki si wi fun pe bi iwo baba mi lo nje emi o lo sugbon bi iwo ki yo baba mi lo emi ki yo lo won si wi pe ni lilo emi o ba o lo sugbon ola ona ti iwo nlo ni ki yo je tire nitori ti Oluwa yo ta Sisera si owo obirin Debora si dide o si ba Baraki lo si Kedeshi Baraki si pe Sebuluni ati Naftali si Kedeshi won si lo pelu 5,000 okunrin leyin re Debora si goke lo pelu re nje Eberi omo Keni ti ya ara re kuro lodo awon omo Keni ani awon omo Hobabu ana Mose o si pa ago re titi de igi Oaku Sananimu ti o wa ni agbegbe Kedeshi won si so fun Sisera pe Baraki omo Abinuamu ti lo si oke Tabori Sisera si ko gbogbo keke re jo 1,000 kekerin ati gbogbo awon eniyan ti o wa pelu re lati Harosheti awon orilede wa si odo Kishoni Debora si wi fun Baraki pe dide nitori pe oni le ojo ti Oluwa fi Sisera le olowo Oluwa ko ati saju re lo bi pe ni Baraki sokale lati oke Tabori lo 5,000 okunrin si tele leyin Oluwa si fi oju idasegun Sisera ati gbogbo kekere ati gbogbo ogun re niwaju Baraki Sisera si sokale kuro lori kekere o si fi ese re sa lo sugbon Baraki lepa awon keke ati ogun na titi de Harosheti awon orilede gbogbo ogun Sisera si ti oju ida subu okunrin kan soso ko si ku sugbon Sisera ti fi ese re sa lo si ago Jaili aya Heberi omo Keni nitori ti alaafia wa laarin Jabini oba Hasori ati ile Heberi omo Keni Jaili si jade lo ipade Sisera o si wi fun pe yawa Oluwa mi ya sodo mi ma beru Oun si ya sodo re sinu ago o si fi kubusu bo oun si wi fun pe emi be o fun mi ni omi die mu nitori

ati won pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu ni biri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki agbekele olorun eje ki asimile oluwa eje ki ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki agbadura pelu igbagbo ki a mo wi pe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun we pe a o gbekele a o din a o duro ti titi de opin ki a mo wi pe bi ekun tile pe ki a lekun ayo n bo li oworo re ati pe jesu eni ti a reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun bi agbelebo jesu kristu mu yo so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wi pe o duro pelu olorun o si fori ti titi de opin ati wi pe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wi pe igbekele re wa ninu olorun wi pe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wo pe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso.

0: oúnjẹ. Ó sì mú àwọn àgbàgbà ìlú náà àti ẹ̀gún ejò àti òṣùṣú. Ó sì fi kọ́ àwọn ọkùnrin Sukkotu ní ọgbọ́n. Òun sì wo ilé ẹ̀ṣọ́ Penueli, ó sì pa àwọn ọkùnrin ìlú náà. Nígbà náà ni ó sọ fún Seba àti Samuna wípé irú ọkùnrin wo ni àwọn ẹni tí ẹ̀yin pa ní Taboru. Wọ́n sì dáhùn, bí ìwọ ti rí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí. Olúkúlùkù wọn dàbí àwọn ọmọ ọba. Òun sì wípé arákùnrin mi ni wọ́n, ọmọ ìyá mi ni wọ́n ṣe. Bí Olúwa ti wà, ìbáṣepé ẹ̀yin dá wọn sí, èmi kìbá ti pa yín. Òun sì wí fún Jeteri, àrẹ̀mọ rẹ̀ pé dìde kí o sì pa wọ́n, ṣùgbọ́n ọmọkùnrin náà kò fa idà rẹ̀ yọ, nítorí ẹ̀rù bà á, nítorí pé ọmọdé ní ṣe. Nígbà náà ni Seba àti Samuna wípé ìwọ dìde kí o sì kọlù wá, nítorí pé bí ọkùnrin ti rí, bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ rí. Gideon sì dìde, ó sì pa Seba àti Samuna. Òun sì bọ́ ohun ọ̀ṣọ́ wọn ni kúrò ní ọrùn ìbákasí wọn. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin Israẹli wí fún Gideon pé ìwọ máa ṣe olórí wa, ìwọ àti ọmọ rẹ, àti ọmọ ọmọ rẹ pẹ̀lú, nítorí pé o gbà wá lọ́wọ́ àwọn ará Midiani. Gideon sì wí fún wọn pé èmi kì yóò ṣe olórí yín, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi kì yóò ṣe olórí yín, Olúwa ni yóò máa ṣe aláṣẹ yín. Gideon sì wí fún wọn pé èmi ó béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín, pé kí olúkúlùkù yín kí ó lè fi òrùka etí tí ń bẹ nínú ìkógun rẹ̀ fún mi, nítorí tí wọ́n ní òrùka etí ti wúrà, nítorí pé ọmọ Ishmael ni wọ́n ṣe. Wọ́n sì dáhùn wípé tinútinú ni àwọ̀ fi mú wọn wá, wọ́n sì tẹ aṣọ kan, olúkúlùkù wọ́n sì sọ òrùka etí ìkógun rẹ̀ sí. Ìwọ̀n òrùka etí wúrà náà tí ó béèrè lọ́wọ́ wọn jẹ́ 500 ṣékélì wúrà láìka ohun ọ̀ṣọ́ wọn ni, àti ohun sísorọ̀ àti aṣọ eléṣẹ́ àlùkù tí ó wà lára àwọn ọba Midiani, àti ní àìka ẹ̀wọ̀n tí ó wà ní ọrùn ìbákasí wọn. Gideon sì fi ṣe ẹ̀wù ẹfọ́dù kan, ó sì fi sí ìlú rẹ̀ ní Ofra. Gbogbo Israẹli sì ṣe àgbèrè tọ́ lẹ́yìn níbẹ̀, ó sì wá di ìdẹ́kun fún Gideon àti fún ilé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a sì tẹ orí Midiani ba níwájú àwọn ọmọ Israẹli, wọn kò sì gbé orí wọn sókè mọ́. Ilẹ̀ náà sì sinmi ní 40 ọdún ní ọjọ́ Gideon. Jerubbaali ọmọ Joaṣi sì lọ, ó sì ń gbé ilé rẹ̀. Gideon sì ní 70 ọmọkùnrin tí ó bí fún ara rẹ̀, nítorí pé ó lé obìnrin púpọ̀. Àlè rẹ̀ tí ó wà ní Ṣékémù, òun pẹ̀lú bí ọmọkùnrin kan fún un, orúkọ ẹni tí à ń pè ní Abimeleki. Gideon ọmọ Joaṣi sì kú ní ọjọ́ 20, a sì sin sí ibojì Joaṣi bàbá rẹ̀ ní Ofra ti àwọn Abieseri. Ó sì ṣe lójú kan náà tí Gideon kú ni àwọn ọmọ Israẹli padà. Wọ́n sì ṣe panṣágà tọ Baalimu lọ, wọ́n sì fi Baali Beriti ṣe òrìṣà wọn. Àwọn ọmọ Israẹli kò sì rántí Olúwa Ọlọ́run wọn, ẹni tí ó gbà wọ́n lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá wọn ní àgbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sì ṣe oore fún ilé Jerubbaali tí ṣe Gideon gẹ́gẹ́ bí gbogbo èrè tí ó ti ṣe fún Israẹli.
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wa lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa, yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa, yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe, kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore, tí ó wúwo, tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hebrew, Epístélì ti Paul sí àwọn ará Hebrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí 13, ẹsẹ̀ 22 títí dé 25. Ní báyìí, ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epístélì sí àwọn ará Hebrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn Kristiẹni tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà, tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá, nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá, tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀, tàbí tí wọ́n ń kà lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ko ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mora sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onko nitori jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikeji le logun ki o ma fi oji o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti itali wa ki yin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a rowe pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti anka ṣugbọn o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti anka wonyi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aya agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye ko ro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi n gba awon kristeni ni iyanjo we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lẹyin naa ni o wa n so fun won we pe oun ni ireti lati tan wa pelu timotheo nitori pe timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si n fe lati wa si odo awon ara aye beru bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokanle eyi je ki o ye wa wi pe bi o tile je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa eyi ni a tun so fun awa na pelu pe bi o tile je we pe a n fi opin tabi ipari si ohun ti a n keko ninu eberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to n bo a o ma bere iwe miran ninu majemu titun loni bi a ti n wo oro iyanju ti o kẹyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikookan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka leekan o ni emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni moko si yin ni yin ni polio ni olo ede kan olo ede yi wepe on ti on ko si won o pe ni oro iyanju nje kini polio apostoli kini on pe ni oro iyanju ni yin on ti a pe ni oro iyanju ni ni on ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala ṣugbọn gẹgẹ bi akẹkọ bibeli afẹ ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akọkọ ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile ise ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu genesis titi de deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya jeremiah ni boya isaiah ni boya hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro olorun lati odo olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro olorun lati sini leti oro olorun lati kilo fun ni oro olorun lati gbani ni iyanju oro olorun lati je ki ona imole irere ki o ye enikookan eyi ni a fi n pada sinu ebero ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari wi pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wi pe ki won ki o fun oro olorun laaye ninu okan won o si so wi pe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu ebero ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu ebero ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wepe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wepe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba jesu kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo olorun a je okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese re nu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo wipe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o n so fun wa ninu ese yi wipe emi si n be yin ara egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won wipe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo wipe nkan yi o se dandan fun enikankan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle ikini on pe ni oro iyanju bi aba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki ti o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o pe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun oni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o nso fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun oni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala oni e ki esara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika oni awa o ye ki a ma fi ye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele iyi n so fun a wi pe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o n ki won ni lo wi pe ki won ki o kiye sara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera limode mo wepe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wepe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti wepe ibere ki se onise wepe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki eni kankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wipe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di onilora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wipe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wipe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wipe a ko gba sonu lọwọ wọn ninu orikewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se nkan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se wi pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele eje ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele eje ki a yi ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo etile ojo wo lo nsumo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi ati ri pe ojo na nsumo etile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igba ti a kokko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye nikankan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu n bi awon won ile ro ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikejilelogun apa keji ninu ese yi o ni kiyesi igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wipe nitooto ni aje omo ohun ati pe nitooto ni aje ebi olorun eyi ni wipe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti esi gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e ton je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti ti a se oro olorun ti ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onikaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o nso wipe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitoto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotiu yi sile iye ko wa ni eko kan wi pe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be enikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun won wipe e mo wipe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de eje wipe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi oni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wipe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle eni kokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o da be ni wo pe irorun ti de nisisin yi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokanle eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun oni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotheo yi o ati da sile Paul say so we pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki yo le da wa loju eni ti a npe ni timotheo ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketa di logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerin de logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin wi pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wi pe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri wi pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso wi pe nisisin yi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ni yin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o ngba ni imoran o se ipinu we pe on lo on yo lo ba awon ara eberu lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihirere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a nwo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa sikiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi onkun ba si wa ninu igbese aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko Jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti a nwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluso agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe Olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe Olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe Olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerinlelogun awon eni ti andalare lofe nipa ore ofe re and dan won lari won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to jesu christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni anda wa lari lofe lai sowo ada wa lari lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu jesu christi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalari bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo jesu christi nipa ori ofe re ninu rome ori karun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon tin gba opolopo ori ofe ati egun ododo yo joba ninu iye nipase enikan jesu christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun enikokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye nipa kun nipa jesu christi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti enikokan wa loruko jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerindinlogun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu ibero ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti we pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan oun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni we pe wahala wa ninu ile o dabi eni we pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni we pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ran ti we pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti we pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni we pe isun gbogun ti o ki o ran ti we pe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul we pe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti akaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin David ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile ti o ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu olowa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu enikokan wa.

ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti ani ninu Kristi o ni nitori tiwa ni ohun gbogbo je tiwa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipa se Kristi ki a kunkun wi pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipa se Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe a dabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wi pe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wi pe o ti di ara wa o je ọkan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ti a ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wipe

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Alaanu ati olore ofe. Adupe wo pe awa nihin, awa sihin lati wa gboro yin. Anbe yin wo pe ki emi mimo yin, ki o ton imole si oro yin ti a oka. Ati oro yin ti a ogbo, ki abale fese mule. Ninu igbagbo tooto ninu Kristi anbe yin wepe okun ati agbara lati simi le yin lati je ti yin ni tooto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin efefun olokoloko wa bi a o ti ma wo oro Olorun anbe yin wepe ki eje ki a je ele ti omo ti yo gbo ti yo si se awon te nbere lowo wa adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Adupe lowo Olorun ti o tun fun won ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki abale je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo we pe isin Yoruba yi ni yo je ohun ti o se won lanfani popo loni mo nsoro lori pataki esin Christiani toto pataki esin Christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fese mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni wipe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin Christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati dojubole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokandinlaadorun o ni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wipe bi abako ile igbagbo wa tabi esin Christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le seso ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon nkan won yi o je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe a fi ina sun won iru esin Christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin Christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alailagbara ati alaiwolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin Christiani ti ko ni eko ninu o dabi Christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won da bi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile esin kristiani toto ipile esin kristiani toto ikeji itan esin kristiani toto iketa ipenija lati pa esin kristiani toto mo ipenija lati pa esin kristiani toto mo ikini ipile esin kristiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese kefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa on ti o je tabi eni ti o je ipile kristiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi ako ba mo pataki egun ile ako ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi aba fe se isin kristiani toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ki a mo we pe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto ato pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi kristiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki a ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yi ro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese kerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na an fi Jesu Kristi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o si ni olugbala ara nihin ni afi jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo man dari o lo man koni o lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe jesu christi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu johanu ori kewa johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti akaye o muda wa loju we pe ipile esin kristeni toto ni kristi we pe kristi ni okuta egun ile pe kristi ni ipile kan soso ti o je otito we pe kristi ni gbongbo igi ti igi ti a fi we kristeni we pe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufuni ni iye nitori be bi kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe kristi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa jesu christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba n wa si ilesin we pe jesu christi ni okota yebiye o ni ipele fun ise ise wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oni wasu bi oni wasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe oni olutoni sona bi oni wasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni jesu christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ki a mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si jesu christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe jesu christi oni olugbala nitori wipe bi awon eniyan ba n wa si inu ijo bi a ba n soro olorun fun won lai fi jesu christi han won gege bi olugbala a dabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele a dabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wipe a ni lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba jesu christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wasu awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo jesu christi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wipe a n si awon eniyan naa lona bi a ko ba fi kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wipe jesu kristi nikan soso le o le fun oku okan wa niye o je wi pe a ko to won sona dara dara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wi pe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti ngbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won agbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati egbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o da bi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile si sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wose ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile si sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke a mo wi pe ohun akoko lati se oni ke a mo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke a mo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi ati nwa bi ati n gboro olorun ke a koko ri.

ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abi o ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da o lebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo Jesu ki a mo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile isin ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni ti n so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yio mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yio mu kuro yio so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yio fatu yio yo won kuro patapata a o si ri wi pe ife pipe ati okan ti o n sin olorun pelu okan pepe yio wa sinu aye wa nigba naa ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro wi pe bi a ba n wa si ile isin nigba gbogbo wi pe eyi to lati so wa di mimo wi pe bi a ba n ka bibeli nigba gbogbo wi pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wi pe bi a ba n se ojuse ninu ijo wi pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wi pe Jesu

0: Kristi ni o ta jere sile. O ni o ko fun wa. O ni o jiya fun wa. Ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ko fun wa. Bi o ba ti ni igbala. Ti o ti je wosere ti o ti ko sile. Ti a ti so aye re di otun. Ti o ti je eni otun ni waju Olorun. O ye ki o tun lo ba Olorun we pe ki o so di mimo. Ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda Adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju Oluwa wi pe ti Oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo Oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo we pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wo pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju Oluwa ki a duro ni waju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni so di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi Olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo Olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju we pe idajo ibinu Olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo we pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan ohun ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun ohun si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye we pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki to je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lèmi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe oun ni okota yebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wi pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani need gege bi anything mu wa si odo Olorun wi pe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori wi pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon enu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se nu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wi pe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo we pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon ni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wi pe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wi pe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo Olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yi we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku on si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfun ni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin gege bi eni ti nri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni ti nsipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro reda isa oku isegun reda nitori be je ki oye o we pe bi o ba ni Jesu gege bi olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju olowa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri olowa je ki a wo epistle ti juda si eniyan gbogbo epistle ti juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin ki n se gba yin niyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo lekan soso eyi ni ipenija ti bibeli fun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo lekan soso ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si ronun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti a ti fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti ati gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Christi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihinrere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be eje ki aberu ki ari wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin eje ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Christi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti a fi fo okan re mo ti o se funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti fi le olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa eje ki agbadura baba wa ati olorun wa atun wa si waju yin nisinsiyi lati ko eko eko ti o se iyebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe a ni ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsiyi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe opo e ti gbo yoruko Jesu Christi Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu olowa isokan laarin awon ara ninu olowa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni wepe bi ati wa ni irepo ki a tun wa ni isokan bi atin jose papo ke ari wipe irepo ati isokan awon eniyan mimo wipe afun laye o si joba laarin wa gege bi ara ninu olowa o ye ke amo wipe isokan ni ohun ti olorun fe ati wipe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wipe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi aban pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wipe nigbati eje Jesu Christi ti wenimo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wipe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu Oluwa nitori wipe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigbati ore ofe ti gba nila nigbati o ba ti wo inu enikokan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibokun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma ri ikosile laarin oko si aya a ma ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikokan wa isokan pelu Christi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi ati nwo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu Oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo gbe papo tabi ki a kun so wipe laarin awa ti a je omo Olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin Dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ke wo se kini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi Dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je ki n se alaye fun o ki o le mo eredi ti Dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ki a mo wipe Dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo wipe Dafidi o mo itan awon omo Israeli itan omo Israeli o be lati odo Abrahamu se o ranti wipe ninu idile Abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wipe Agai ati Sarai won ni wahala aini isokan o farahan se ranti wo pe Abraham ati Lot papa aini isokan o tun fa han ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile Egypt ti a se so fun Mose we pe ki o da won sile se ranti wo pe nigba ti awon mo Israeli meji ti won ja ni Mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihi ni atori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si Mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigbati Mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile Kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan Saul oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo Beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba Saul o papoda awon yan Dafidi gba ti akoko yan Dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba Dafidi awon kan won ko gba Dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe Olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po usokan papo ti won gba Dafidi o wa je ki tesiwaju ki o wa fun ijoba Dafidi ni Dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi aba so pe ohun kan dara o se se ki o na ki o ma dun je ki se apere fun o bi omo ba nse aisan bi aba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o se se ki omo ki o da lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi nso ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o nje awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi nje o ma nbeyin je o ma ba nkan je ninu ago ara a wa nso fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo nso fun ni pe o se se ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si se se ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon Dafidi nso pe eyi ti a nso nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wi pe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to eyi je wi pe o dara to je pe ko si ibi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma nso fun a wi pe aboro to fun omo lo abi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wi pe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a n soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro o mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je kin ti e bi o le re kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti agbo ede yoruba bi aba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a so pe ara ile mi o je wi pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya ari wi pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ori la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni emi na ro be wi pe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada ti o ti gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini adota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re ni kan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronupo ada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je kin bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti n be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti a o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti a o ti so domo olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ose iru eni be ni a so pe o n se ife olorun iru eni be paapaa ari wi pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wipe o ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se iru eni ti o ba n se nkan bee ohun ni a so wipe o n se ife baba mi ti n be le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye o daadaa ninu korinti keji ori kefa ese iketadinlogun nitori naa e jade kuro laarin won ki e si ya ara yin sọtọ ni oluwa wi ki e ma si se fi ọwọ kan ohun aimọ emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je ọmọkunrin mi ati ọmọbinrin mi le oluwa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lọrun dọre nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lọrun awon wonyi ni ara se ranti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara eyi ni awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan
1: ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo olorun wipe aki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si ah bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkankan ko ja mo nkankan iba je ila o tabi iworun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo olorun ade ebi ninu olorun ninu galatia ori keta Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Christ Jesus asofun wa wi pe iba je ju tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fin ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je ju bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si ju tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni kankan se pelu lagbaja o ni ke a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile isin ti a ti mo olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wipe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala o ti bi wa ni obi o ti tan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o korinti kini ori kini ese ikewa korinti kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Christi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wipe ninu ijo wa nihin ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je ni to ti fiyesi daradara o ri wipe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a n so ni ede gesi eyi na ohun kan na la nso ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma nso ki se wipe ki a fun awon ti elede gesi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o tile je wipe a ti pin ara wa ni elekun jekun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la n ko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la n so ki se wipe egba ti emi gba ti mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la n so o ni ki iyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi kí ló máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ẹlòmíràn? Ó yẹ kí a fiyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí dáradára. Kí a kọ́kọ́ wò ó, bóyá a rí arábìnrin àbí arábìnrin, wọ́n jẹ́ méjì, wọn ò tí ì lọ́kọ, wọ́n jẹ́ omidan. Wọ́n jọ ń gbé nínú ilé kan náà, a rí wípé gbọ́nmi sí, omi ò tó, ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ní ìgbàkúùgbà. Kí ló máa ń fa irú nǹkan bẹ́ẹ̀? Tàbí ó jẹ́ wípé arákùnrin kan àti arákùnrin mìíràn ni wọ́n jọ da òwò papọ̀, ìwọ ń ṣe iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà, èmi náà ń ṣe iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà, gbà tí a jọ wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, a rí wípé àwọn iṣẹ́ kò lọ, kò jágara, kò lọ dédé. A wá sọ wípé gbà tó a jọ jí arákùnrin kan náà, tó sì jẹ́ wípé iṣẹ́ kan náà la jọ ń ṣe, a ò ṣe dọwọ́ bo iṣẹ́ yìí papọ̀, ká pa òwò wa papọ̀. Gbà tí a jọ papọ̀, kí ló dé tó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ ṣá ni wọ́n máa ń parí ìjà fún wa, wípé lágbájá tún ti dé o, ó tún ti kó iṣẹ́ dé, mi ò mọ̀ pé báyìí ló máa rí. Kí ló dé tó jẹ́ àwa tá a jẹ arákùnrin kan náà, bó jẹ́ aránṣọ papọ̀ ni, tàbí ò lágbára láti gba ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ lọ́tọ̀, tìbí náà ò sì lágbára láti gba ilé ìtajà tirẹ̀ lọ́tọ̀. A sọ wípé kájọ gba ilé ìtajà yìí, ìbá dẹ̀ wá lọ́rùn tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, nítorí bẹ́ẹ̀ kájọ jókòó síbẹ̀, nǹkan tí wọ́n bá ní kó máa tà á, nǹkan tí mi náà bá ní kí n máa tà á. A wá rí wípé èdè wa ò yíra, ó dàbí ẹni pé ọ̀nà wa àpapọ̀. A sì sọ wípé àti mọ Jésù, àti bá Jésù pàdé, tàbí kí a kúrò ní ti ìṣòwò, kí a kúrò ní ti ọkùnrin sí ọkùnrin tí wọ́n jọ ń gbélé, obìnrin sí obìnrin tí wọ́n jọ ń gbélé, kí a sọ ti ọkọ àti aya. Kí ló dé kí a sọ wípé ìwọ ní Jésù, èmi náà ní Jésù, ọkọ ní Jésù, ìyàwó ní Jésù, ṣùgbọ́n ìrẹ́pọ̀ ìṣọ̀kan kò sí nínú ilé, gbùngbùngbùn ni bí tibí ti ń lọ, ẹ káàárọ̀. Kí ló dé? Jíire ni. Mo jíire, ọmọ Ọlọ́run ojoojúmọ́ ló ń jíire. Kí ló dé? Ṣé o rí pé mi ò jíire ní ojú mi ni, àbí orí ìbànújẹ́ lójú mi ni? Báwo la ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àwa bẹ́ẹ̀, àwa tí a jẹ ọmọ Ọlọ́run? Kí ni dé tí àlàáfíà àti ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan, kí ló dé tí ò sí láàrin wa? Tàbí nínú ìjọ, kí a rí wípé àwa tí a ti di ọmọ Ọlọ́run, ìgbà mìíràn tí n bá ń káàkiri, gba mo lọ láti inú ìjọ kan sí ìjọ mìíràn, mo sì rí arábìnrin kan, ó ń lọ, mo sì béè lọ́wọ́ adarí ẹkùn pé arábìnrin tó ń lọ ni, ó ti tó ọdún méje mẹ́jọ tí ó ti dénú ìjọ yìí, ó sì jẹ́ ẹni tí a rò pé jáfáfá ní Ọlọ́run. Èwo ló ń ṣe nínú ìsìn àwọn onígbàgbọ́? Ṣé ìdàpọ̀jú ló wà ní? Wọ́n ní ó pẹ́ tá a ti ń bá sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n èdè tiẹ̀ ò yé wa, èdè wa náà kò yé. Nítorí bẹ́ẹ̀, ṣe ló dára ìyàsọ́tọ̀? Kì í bẹ́nikẹ́ni jókòó, kì í bẹ́nikẹ́ni sọ̀rọ̀, kì í bẹ́nikẹ́ni wéwè ohunkóhun, nítorí wípé ó rò wípé òun ni òun mọ̀ jù láàrin àwa tí a wà ní ìjọ elédè Yorùbá nìyí. Kí ló dé torí bẹ́ẹ̀? Kí ló máa ń fa àwọn àìní ìṣọ̀kan tàbí ìyapa láàrin àwọn onígbàgbọ́? Yẹ kí a wò wọ́n ní ìkọ̀ọ̀kan nínú Jẹ́nẹ́sìsì orí 37. Jẹ́nẹ́sìsì orí 37 láti ẹsẹ̀ ìkẹta. Ísírẹ́lì sì fẹ́ Jósẹ́fù ju gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ lọ, nítorí tí í ṣe ọmọ ogbó rẹ̀, ó sì dá ẹ̀wù aláràbarà aṣọ fún un. Nígbà tí àwọn arákùnrin rẹ̀ rí i pé bàbá wọn fẹ́ ju gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ, wọ́n kórira rẹ̀, wọn kò sì lè sọ̀rọ̀ sí ilé àlàáfíà. Níhìn-ín ni a rí ìdílé Jákọ́bù. Àwọn ọmọ rẹ̀ 12 ni a rí wípé wọ́n ní wàhálà. Ohun tí ó sì fa wàhálà yìí ni ojúsàájú tí ó wà láàrin Jákọ́bù bàbá àti Jósẹ́fù ìkan nínú àwọn ọmọ. Ni kì í ṣe nítòótọ́ ni Jósẹ́fù jẹ́ ẹni rere, nítòótọ́ ni Jósẹ́fù la rí wípé ẹni tí ó jẹ́ bí ẹni tá a lè pè ní ọmọ Ọlọ́run, tó ní ìwà rere, tí kò darapọ̀ pẹ̀lú ìwà búburú àwọn ọmọ tó kù. Ṣùgbọ́n kì í ṣe nítorí èyí ni Jákọ́bù bàbá rẹ̀ ni ó fi ń ra nǹkan fún un tí ó fi yàtọ̀ sí àwọn tó kù. Wọ́n ní nítorí ó jẹ́ ọmọ ogbó rẹ̀. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹbí wa nígbà mìíràn, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ẹnìkan ó ti ní ọmọ mẹ́rin. Gbogbo àwọn ọmọ mẹ́rin wọ̀nyí ni wọ́n jẹ́ obìnrin, ó ti ń gbàdúrà, ó ti ń gbààwẹ̀,
0: o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin merin isaju won o ja mo nkankan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba ti je awon omo marun won ti je won bi ohun ti je won a tun pe omokunrin yi ani wajo ko ti mi bi a tun je ran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ku sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ku ani ni toto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo laju won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba kin to bi omokunrin yen eni keni to wa fe na lo la awon omobirin to je to mu tele mi tori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o se se boya omokunrin kan o sese gbe yawo mama mama ti e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun to nti e wa pade e loju ona ohun to nbo mi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo nbere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to ti gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma nfa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ke ari wipe oju saju kan ko si ke asiri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ke ma fi ife han ke a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe iwe owe ori 16 ese 28 alayida yida eniyan da ija sile a soro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kaabo eti e melo meji ni kilo fi n gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma wi ngba to ba sin le wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele bani je tabi a soro kele o ma pin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si se se ki o je wi pe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re se ise ni ibi ise kan na o wa so fun wi pe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re n se nibi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti o so pe dipa dipa dipa lo n lo wi pe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa nibi ise wa won ma jo jeun lori tabile kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan be yen laye ti o so fun wi pe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya oni nitori a soro kele ya awon ore nipa nitori be o ye ki a soro ki a ma gba awon a soro kele a fi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se igbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo tekuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti imo boya nkan to ngbo ojo otito ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mọkànlá oru ana lo to kuro ni ile temedu
1: ojoju mọṣa lo nri nkan so
0: se o ki duro si le ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gu e ni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wi pe iru awon ti o ngbo teku so fe ye awon to man dale onileru ni awon to man fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori 17 ese ikesan iwe owe ori 17 ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife sugbon eni ti o tun oran ku sile o ya ore nipa ohun ti a n so ni wipe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan si n ba wa gbenu ile omo to n ba gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo kilo ti n sele laarin oko ati aya bi oko ba tile fe gbagbe awon kan ta ti bo mole awon kan ta ti dariji laarin oko ati aya gba ti boya n soro mi ni omo iya kan to fa nkan ijade ni a to so wipe nisin o wa nse be ni pe o feran oko nisin o wa nse be ni pe o wa nje nisin o wa nse be ni pe o se fefe eyi to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ran ti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wu awon kan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo medogun o tun hu jade iru eni be o man da ija sile ni iru eni be o man ya ore nipa tabi boya inu gbogbo a ti ndun boya enikan je apeyinda tele tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa ndun a nyo a so pe a ti edupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o besile laarin won nkan ti o si mu ki eyapa ati ede aye de yi besile ni we pe won je awon ti o ma so we pe bi ko ba di igba ti paul wa so awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wipe emi o ti e gbadun iwasu paul sugbon apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwasu to ba ti je apollo lo nsoro ni bo waso wakati kan wakati meji orun o je waso jumi emi a si so wipe ati paul ati apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo christi sugbon peteru eni ti o je wipe o ti ba jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti jesu christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wipe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be paul wa nso fun o wipe kilo de tori be se kii se jesu christi ni agbagbo ni bi mo ti n so nkan won yio sese ki won naa ki o ma so wipe o ma se o iru ijo wo niyen iru ijo awon ara korinti o mo wipe bakan naa ni tire nigbati a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wipe lagbaja ni adari ekun to wa n se se o wipe o ma se o won ri elomiin ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja ni temi bí kì í bá ṣe wípé olùṣọ́ àgùntàn wa àgbà bí kì í bá ṣe wípé òun ló wàásù òun ló ń ṣí bẹ́ẹ̀lì bí wọ́n tiẹ̀ ń tọ́ka sí bẹ́ẹ̀lì mi ò kún jẹ́ ṣí bẹ́ẹ̀lì kí ni wọ́n mọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ sọ nítorí mi ò ní fi tí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n tí olùṣọ́ àgùntàn àgbà nìkan òun ni mo lè gbọ́ tiẹ̀ bí ó bá jẹ́ òun ló ń wàásù wọ́n máa wá ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ àwọn kéékèèké àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di onígbàgbọ́ tàbí tó ṣẹ̀ di adarí ní ìjẹta níjẹrin mi ò tiẹ̀ ní gbọ́ tí wọ́n irú èdè bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa ìyapa nínú ìjọ tàbí bóyá o fẹ́ kí wọn kí ó gbàdúrà fún ọ ni ó dìgbà tí n bá rí olùṣọ́ àgùntàn ó dìgbà olùṣọ́ àgùntàn wọ wọn dín nísìn fọwọ́n wọn bá dìgbà bí n bá kú mokú ṣùgbọ́n bí n bá rí olùṣọ́ àgùntàn kó gbàdúrà fún mi ẹlòmíì ò lè gbàdúrà fún mi kí ló dé ta ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kì í ṣe orúkọ jésù ni gbogbo àfi ń gbàdúrà ni àti olùṣọ́ àgùntàn àti adarí nínú ẹkùn àti adarí ìdàpọ̀ ojúlé bàbá fẹ́ gbàdúrà orúkọ jésù náà ni bàbá fẹ́ gbàdúrà ìlérí ọlọ́run tí a rí nínú bíbélì náà ni èé ṣe tí a fi afẹ́ sọ olùṣọ́ àgùntàn di ọlọ́run kò dára bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má jẹ́ kí ìyapa kí ó wá sínú ìjọ wa kí a mọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fi síbẹ̀ ẹnikẹ́ni tí ọlọ́run bá darí wa wípé kí ó wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ó yẹ kí a gbọ́ tirẹ̀ nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn ọlọ́run. Mo sì gbàgbọ́ wípé bí a ó ti gbàdúrà, bí a ó ti sọ fún ọlọ́run, bí a ó ti ní kí ọlọ́run dárí àwọn àṣìṣe wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, kí ó dárí wọn jì wá, kí ó sì jẹ́ kí a máa gbé ìgbé ọ̀tún, kí a máa hu ìwà ọ̀tún, kí a máa rin ìrìn ọ̀tún, kí a máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run, kí a jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ wà. Mo gbàgbọ́ wípé

0: nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai onti olorin dafidi nso kun anihin ni wo pe bi abani isokan bi aba wa ni repo okunrin si okunrin obirin si obirin oko si aya awon obi si awon omo awon ara ninu oluwa adari si awon omo ijo awon omo ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara kristi gbogbo wa ke wa ni isokan oni bi aba wa ni isokan oni inu didun yo wa bi aba wa ni isokan ayo oluwa yo ma joba ni igbese aye wa bi aba wa ni isokan a o ri wipe ba tin kunle ba tin gbadura be ni oluwa ngbo nitori wipe olorun ni inu didun popo popo si isokan irepo ni laarin awon eniyan mimo se omo jesu papa ti so fun wa oni bi awa meji eni meji bi aba fo isokan papo ka beere un kan ninu aye yi wo pe o yo se fun wa nitori be iyapa ni o ma nfa ki a ma titi dan wa dura wa bi aba ni isokan a o ri wo pe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi aba ni isokan ni igbesi aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu oluwa a o ri wi pe ibisi olorun a o ri wi pe ibukun olorun a o ri pe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se dide duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran wo eh awon ni won je bi gbogbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisin yi o afeje ti olorun afe idapo afe ife afe isokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa dide duro so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o n fe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o n fe ki a so okan re di mimo ki isokan pipe ki o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin. Adupe wi pe ninu okunkun aye yi, ninu isina ti awon aye wa, ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa. Lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe fowo to okan wa nikan sosho eko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi anbebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ku mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti a n fe ko ti a si n fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi ise paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni a tun bere awon eko ti a tin

0: ti wi fun Oluwa pe awa ti se ohunkohun ti o ba to ni oju re ni ki o fi wa se sa gba wa ni oni yi awa be o won si ko ajeje Olorun won ni ti o wa lodo won kuro won si nsin Oluwa okan re ko si gba osi Israeli mo nigba na ni awon omo Amoni ko ara won jo won si do si Gileadi awon omo Israeli si ko ara won jo won si do si Mizpa awon eniyan na awon olori Gileadi si wi fun ara won pe okunrin wo ni yo bere si ba awon omo Amoni ja o na ni yo se olori gbogbo awon ara Gileadi.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alaanu adupe lowo yin wi pe a tun pejo po loni lati ko eko. A nbe yin wi pe ki emi mimo ki o wa laarin wa. Ki o ka oro yi pelu wa. Ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa. Ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se. Adupe wepo e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Pelu ore ofe Olorun an tesiwaju ninu eko bibeli wa nisisiyin an ka Eberu ori ketala lati ese ogun titi de ese ikokan le logun ohun ti an ka loni je adura ti eni ti o ko episteli yi ti o gba fun awon oluka episteli na bi o ba wo ese yi ori we pe o je gbolohun adura ti apostoli Paulu ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje Olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipasẹ Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri we pe aposteli yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon Eberu na we pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si nfe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo sugbon imi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a nso ni we pe o parowa si won we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapa si n gbadura fun won eko kini ti a koko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba nfe ki awon eniyan ki o se si yin bee ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi aposteli se so we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si nreti lati owo won ohun paapa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba nfe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni we pe nitoto ni o ti gbadura nitoto ni o ti waasu oro Olorun fun won sugbon o mo we pe laisi we pe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu okan awon ti n gbo eyi n je ki o ye wa we pe awa ti a n waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu nitoto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a n waasu si ninu Samuel kini ori kejila ni Samuel ti so fun awon omo Israeli we pe o mo ojuse ti o n gba lowo Olorun ojuse meje pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese iketa le logun pelu

0: ọ̀rọ̀ tí ò ń sọ yìí kí ó lè di mímúṣẹ. Bí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nínú wa lónìí, bí a bá kíyè sí ìgbésí ayé àwọn wòlíì nínú Májẹ̀mú láéláé, kí a sì rí bí Ọlọ́run ti bá wọn lò, kí a sì jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó bá wa pàápàá lò bẹ́ẹ̀, kí a sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ láti ẹnu wa jáde kí ó dàbí ọ̀rọ̀ tí àwọn wòlíì tí wọ́n ń sọ láti ẹnu wọn jáde. Ó dájú wípé agbára tí ó ń bá wọn ṣiṣẹ́, agbára tí ó ń ti ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn, agbára tí ó mú ọ̀rọ̀ wọn wá sí ìṣe ní ìgbà ayé tiwọn, agbára kan náà yóò máa ti ọ̀rọ̀ ti wa lẹ́yìn. Agbára kan náà yóò máa mú ọ̀rọ̀ wa wá sí ìṣe, agbára kan náà yóò fi àṣẹ àti ipá fún àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ láti ẹnu wa jáde. Kí èyí kí ó tó lè rí bẹ́ẹ̀, àwọn mẹ́fà kan wà tí a ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí a sì ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ṣeé ṣe kí àwa pàápàá kí a lè fi sí ìgbé ayé wa lónìí, kí ọ̀rọ̀ wa kí ó ba lè ní agbára tí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ní. Jẹ́ kí a wo nǹkan wọ̀nyí ní ìkọ̀ọ̀kan. Ìkíní, kí wòlíì àwọn ti ìgbàanì kí wọn kí ó tó sọ ọ̀rọ̀ kankan jáde lẹ́nu, a rí i wípé wọ́n gba ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa. Èyí ṣe pàtàkì púpọ̀ wípé àwọn wòlíì ti ìgbàanì wọ́n gba ọ̀rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹnu Olúwa. Ó ṣeéṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lójúkojú, ó ṣeéṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́nà mìíràn. Ohun tí a rí ni wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ, ìyẹn àwọn wòlíì ti ìgbàanì, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí a ti fi fún wọn láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. Bí àwa pàápàá bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, bí a bá rí wípé a kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kan kí ó jáde lẹ́nu wa bí kì í bá ṣe ọ̀rọ̀ tí a gbà láti ẹnu Olúwa, a ó rí wípé ọ̀rọ̀ wa yóò ní agbára nítorí pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ tiwa, ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run ni. Jẹ́ kí a wo Jeremiah orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá, fiyè sí gidigidi, nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá. Ó ṣe é ṣe kí o máa sọ wípé ayé ti yí padà, ọ̀rọ̀ Olúwa kì í tọ̀ wá wá nísinsìnyí rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Àwa ni a ò fiyè sí i dáradára, sórí nígbà mìíràn bóyá ó ń ro nǹkan kan, bóyá o ní wàhálà, nǹkan kan sọ sí ọ lọ́kàn, a sọ fún ọ wípé má bínú jẹ́, Olúwa wà lórí ìfẹ́, ọ̀rọ̀ Olúwa nìyẹn. Ó ṣeé ṣe kí ìgbà mìíràn bóyá o fẹ́ jáde ní ilé, kí nǹkan kan kí ó sọ sí ọ lọ́kàn, kí ó sọ wípé gbéjẹ jókòó má jáde, ó dàbí ẹni wípé ìwú wà níwájú, ọ̀rọ̀ Olúwa nìyẹn. Tàbí ó ṣeé ṣe o lè jẹ́ awakọ̀, bí o ti fẹ́ gba ọ̀nà kan, ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ ọ̀nà apá ọ̀tún, kí nǹkan kan kí ó sọ sí ọ lọ́kàn wípé bí o bá gba ọ̀nà tí o fẹ́ gbà yìí, o ò ní tètè débi tí o ń lọ. Ó dàbí ẹni wípé èṣe kan ti ṣẹlẹ̀ níwájú lọ́hùn yẹn. Kí ló ń bá ọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Ọ̀rọ̀ Olúwa ni. A sì sọ fún ọ wípé kí o gba ọ̀nà mìíràn. Ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé ní ibi tí o wà ni ẹnìkan ni ó fẹ́ bá ọ̀dọ́ rẹ, ló ń rẹ́rìn, ló ń ṣọ̀yàyà pẹ̀lú rẹ, kí ìkìlọ̀ kan kí ó sì sọ jáde láti ẹnu ọkàn rẹ wípé ṣọ́ra o, kì í ṣe gbogbo ohun tí ń dán ni wúrà, kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń rẹ́rìn ni ọ̀rẹ́ wa. Ta ló ń bá ọ sọ̀rọ̀? O bójú wẹ̀yìn, o wo ọ̀tún, o wo òsì, o rí ẹnì kankan. Bí ẹni yìí sì ti ń fẹ́ bá ọ ṣọ̀rẹ́, bí o sì ti ń fẹ́ gbà á mọ́ra gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ń laago nínú ọkàn rẹ tí nǹkan yìí ń sọ fún ẹ pé ṣọ́ra o, ewu wà lójú ọ̀nà, ṣọ́ra o, kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń rẹ́rìn ni ọ̀rẹ́ rẹ o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Níhìn-ín ni a rí i tí Jeremiah sọ wípé nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ mí wá wípé kí èmi kí ó tó dá ọ ní inú, èmi ti mọ̀ ọ́, kí ìwọ kí ó tó ti inú jáde wá lèmi ti sọ ọ́ di mímọ́, èjẹ́ wípé mo yà ọ́ sí ọ̀tọ̀, èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀, ṣe wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè. Èmi sì wípé Olúwa Ọlọ́run sáàwó, èmi kò mọ ọ̀rọ̀ yìí sọ nítorí ọmọdé ni èmi, ṣùgbọ́n Olúwa wí fún mi pé ma we pe omode ni emi sugbon iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa sina owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun ni we pe oluwa fi oro re si won li enu ni igba kugba ni a ma nri we pe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni o bibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri we pe ki a to so nkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri we pe ohun ti a nso ki se we pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa bi a ba se be e je we pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri we pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe Jobu ori kejile logun
1: iwe Jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wipe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a n to oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti asan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori we pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san e ni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade e ni ari nipa awon woli wepe oro ti on jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wepe ki agba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wepe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ise won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini elija ara tishbi lati inu awon olugbe gileadi wi fun ahabu pe bi oluwa olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe elija o gba oro oluwa gbo ati fun li oro olorun o si wa siwaju ahabu lati so oro olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti elija so o je oro olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun ahabu o so wipe bi oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so wipe bi oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju oluwa olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti olorun ohun ti olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro olorun o ti di oro elija oro olorun ni o je ohun ti olorun so o je ohun ti o jade lati inu olorun sugbon ohun ti elija wa so ni wipe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paulu apostoli ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Kristi sugbon nigba miran Paulu a so we pe ihinrere mi wo Romu ori keji ese ikerindinlogun Romu ori keji ese ikerindinlogun li ojo naa nigba ti olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro olorun ni sugbon iba se elija iba se Paulu won ti gbin oro olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wepe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba won ma n so wepe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wepe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a n so ni pe oro olorun yi o ti wa sinu elija o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa n so jade o n so jade gege bi oro ti ara re sugbon oro olorun ni ohun ti a n so ni wepe awon iliri olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wepe iliri olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o n so bi o ba fe ba iyawo re soro oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re soro oro olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe ah mo gbe ah egbe ni fun mi ah ori mi buru ah isele ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to n jade lenu re ni wipe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o eh omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade ah oni ko sewu oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani lero won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo wi pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won nso won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won nso kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won nso wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki awo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o n jade lati enu re ti o n jade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki ru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori keta din logun ese iketa la ati ese ikerin la Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo n sa esan ni ma beru omo lo n sa esan ni ma beru omo lo dabi eni wipe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun wipe o ma dabi eni pe mo n gboro wipe ise fe bolo arun ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ni ago ara re ti o tin saka akiri en bo ni kin gbegba o o da be ni pe aisan lo pa lagbaja iko fe o n lo pa temedun eje riru o n lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Christi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iye fun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o soro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja ni tosi wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun e ni o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa wi pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si ye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si ni yin olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo gbogbo olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabi eni pe aare mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boja boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku onigbagbo o je so ru e lenu onigbagbo a ma gbekele olorun onigbagbo ki se iye meji nitori wi pe bi a ba ti gbadura bi a ba ti duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha wi pe e gbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni won ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun we pe o si we pe kiyesi bi Oluwa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri we pe bi eni yi ti len soro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilu igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti len soro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa ye ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi ati nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le n se ye meji oro na bi won ti le n so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le jiyan oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wi pe a gbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wi pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wipe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wipe bawo ni o se bo lowo awon nkan wonyi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese iwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose yi la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua yi la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Danieli tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wipe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wipe won ki si emeji won agbagbo wipe nkan yi yo ri be jesu so fun a wipe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wipe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wipe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wipe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa oni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wipe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won tun gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun olorokan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isodimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to o fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan wonyi o ni ohunkohun ti eyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma re ti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re Thank you.

ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew orike dogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile on ti Jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu so o wa so wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo olorun la sale yi oni yo ri fun o gege bi iwo tin fe asi mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ti an ka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paul ohun si la ngbadura won si nkorin iyin si olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti wi pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin yin ni a gbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni ile tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu ye ran leti wi pe balogun orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara Kenani Timothy kapo ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe amularada lese kese eyi ni a pe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won opora loruko Jesu onkon ti ibaje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a o mu won koro iba je ogbe inu ninu ifun a o mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a o mu won koro loruko Jesu ide ki o bere si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe

0: gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe jemo ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wi pe o leto si ki se wi pe o pe ki se wi pe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wi pe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out to sile au mo larada au da onide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
1: gba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o n wi yo se yo si ri be fun

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni pe o ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya ni kankan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mokoro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won tin jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe osa ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan won yi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu amen e diju ki agbadura awon won yi ti o ni arun ti a ka sile won yi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon won yi yo wo re soke lese kese bi a ba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu an gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan to to iwosan ti o duro pe titi ki o wa ni sinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o farajo awon wonyi ti o nda won loro ti o mu owo ti o n ko won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fun wa wipe bi a ba sọ fun oke wipe ko sidi o ni lati sidi a gbagbọ wipe e ti se a gbagbọ wipe e ti dahun adura wa loruko jesu kristi oluwa wa ami.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wi pe onkon ti a ba de laye a o de lorun onkon ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

bi o ba ti ri wi pe awon emi kemi won yi won ti sa jade wara pa ti jade isinwe ti lo ati arun opolo ti kuro ati e to rin ka kiri ara re ati le won jade ki oyin olorun logo ki o si ma jade bo ni gbogbon keje

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki adiji ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin.

ṣe wọn pa ọpọlọpọ ẹja o wa n sọ fun wọn wi pe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa n sọ fun ni hin wi pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu maje mo titun nigba ti Jesu Kristi ti o n soro fun awon omo ehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiye si daradara bi o ba keko daradara bi o ba gboran daradara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin o ni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o se se afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o se se ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin o ni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun o ni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejọpọ wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise isin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele Jesu enikookan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o seese ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo wi pe eni ti a n tele ati ona ti a n rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yoo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se amo we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbeke loruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe e ran oro na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara eni kokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan hawa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi a ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan dilogun ese ikerin dilogbon Matthew ori kokan dilogun ese ikerin dilogbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko orikesan marko orikesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loroko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loroko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nitan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe orun eleyi koja sese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko je.

akaso sinu iwosan ti olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti olowa se ninu exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Mose sina owo re si oju okun Oluwa si fi afefe lile la orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihi nigba ti o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe ohun ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meri ri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe sibe bi okun yi se je to ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase Oluwa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o yi o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso tito lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo koni lo wi pe a ngba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o totan koni lo wi pe a ngbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbese aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gba adura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenu ka bi balogun orun bi o ti n so fun Jesu ye ki n ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o dojuko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe Oluwa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon so kiki oro kan ki se oro popo so kiki oro kan ki se adura ta ngba ta nla mi loju so kiki oro kan koni lo wi pe an yira nile ki Olorun ki o to gbo so kiki oro kan ko le gba ti a ba gbadura titi afẹ mojumo ki Olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon so kiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun Oluwa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan Olorun se be

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ajaki Adededoro. Loni bi ati gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won need e o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi ati wa loni o ye ki agbagbo wo pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se eje ki agbon wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowo ki ani ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa need e ki o se le saanu fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa ti nbe le orun a dupe fun awon eri ti a ti gbo a dupe wipe agbara yin ki baati wipe bi a ba sadi yin abo iwosan ore ofe igbala nbe lodo yin a nbebe wipe bi a se wa ni asale yi gbogbo oniruru ebe ti a mo wa wipe elda awon ni oruko Jesu a nbe yin wipe awon ti ile nle ti ona na wipe agbara atoke wa yo wa si igbesi aye won yo si le gbogbo awon emi esu won lo ni oruko Jesu ibi ti ese wa emu igbala wa ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa a nbe yin wipe alaafia yo joba ni oruko Jesu a nbebe wipe ibi ti aini wa wipe ipese yin ni kikun lati oke wa ye wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu gbogbo ibi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won efowole esanu fun won bi asi ti won si iwoju yin lati gbo oro yin nisisiyi eje ki imole atoran wa ki o han si ona yi ni oruko Jesu emu ki oro yin ki o ye wa ki a ba le je alabukun fun adupe yo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni Exodus orikejila lati ese kejila si ese ketala Exodus orikejila lati ese kejila nitori ti emi o la ile Egypt ja le oru na emi o se ko lu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eran ati lara gbogbo orisa Egypt le mi o se idajo emili Oluwa eje na ni yo se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni we pe nigbati mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi daradara ni ese iketala ni o nso fun wa wi pe nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun awon omo Israeli ni a se n pe ajo na ni ajo ire koja Oluwa ilana pataki ti a si fe yewo loni ti a n pe ni ajo ire koja Oluwa o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibukun popo sugbon ilana ti a n so nipa re yi ti a pa lase fun awon omo Israeli ti o si ni itumo popo o ni opolopo ninu won padanu awon ere ti o wa ninu re bi o tile je wipe won tesiwaju lati ma pa mo le ododun sibe sibe awon anfani ti o wa ninu re ko je ti won nitori wipe gbogbo nkan ti o so mo oro ti Olorun so fun won
2: ko ye won dara dara bi won ti le ntes waju lati ma pa mo sibe sibe awon ibokun won yi won fo won koja eje ke awo ninu oro olorun ke awo pe li ododun li awon mo israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu Deuteronomy ori 16 lati ese ikini Deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osua bible ki o si ma pa ajo ire koja mo si oluwa olorun re nitori pe le osua bible le oluwa olorun re mu o lati ile egypti jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibokun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won awon wonyi ti o ye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibokun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani wonyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo Chronicle 2 ori 30 lati ese iketadinlogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko eje ki o ye wa wipe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wipe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori 14 ese ikini si ikeji Marko ori 14 ese ikini si ikeji o so wipe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won iba ti fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi pe wa se aye yi ni awon mo Israeli ni won si npa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wipe ki o ma se si enikeni ninu owa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wipe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo Israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won e ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan won yi ko je ti won nitori wipe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se n soro Olorun yi je ki o ye wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma n padanu ori ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori 12 lati ese ikini Exodus ori 12 lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kin to tesiwaju je kin so eleyi fun o wipe nigbakugba ti o ba ri ninu oro Olorun wipe Oluwa si so pe yala o n ba Mose soro tabi o n ba Aaroni soro tabi Elijah, tabi Elisha ni o n ba soro tabi Dafidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba tin ri wi pe Oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun aram araki nitori pe oro ti Olorun ba so yo se ye bi e fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o n so nihin ni a ri wi pe eyi ki se oro Mose tabi oro ti Aroni tabi oro lati enu enikeni o n so wi pe eyi ni oro Oluwa si Mose si Aroni si awon omo Israeli ati si Oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile Egypt eyi ni a fi so wi pe Oluwa si so fun Mose ati Aroni ni ile Egypt pe kini itumo yi jasi nigba ti a so wi pe won wa ni ile Egypt eyi so wi pe won wa ninu isiru won wa ninu iponju lasiko ti won wa ninu iponju ni Oluwa n ba Mose soro wi pe ki won ki o lo ba awon omo Israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isiru ohun to ma n se wa laanu ni wi pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile Egypt ninu iponju ninu waya aja nla pelu esu ati awon omo ogun re bi e ba n soro Oluwa fun won bi e ba n je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kuro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so pe awon ko raye lati gbo oro Olorun nitori wi pe iponju wa lara won tabi ni idile won ranti wi pe nigba ti awon wonyi wa ni ile Egypt ninu iponju nla ni Olorun so fun Mose ati Aaroni lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu won kuro ni ile Egypt je ki o tin yo wi pe bi a ba n so nipa ile Egypt o je ile ti o kun fun iborisa ni igbesi aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisa ni igba na ni Oluwa ba won soro o ran Mose ati Aaroni si won o sese we pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese we pe ki won ki o je aborisa ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni Olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro ti tuni sile oro ti sanu poni oro ti wo nisan Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile Egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile Egypt li o ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo Israeli wa ti Oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebologun aye yi ni o yi oka ni won rogba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun o ni wo pe nigba ti o ba tetisi sile gbo oro Olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe je ki a be lowo ara wa bi awon Mose ati Aaroni bi won ba so wi pe won ko raye fun oro Olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo Israeli ni akoko yi ohun ti a ma ri ni wi pe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ta ma gbe won ma so fun wi pe awon ko raye nisisin fun oro Olorun awon ko raye nisisin fun isin Olorun awon ko raye nisisin fun adura ranti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro Olorun gbigbo nipa ati sin Olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun Olorun wi pe bi Olorun ti n soro be ni Mose n gbo bi Olorun ti n soro be ni Aaroni n gbo mo n bebe lowo lodo Olorun wi pe ohun kon ti o di wa leti ohun kon ti ko ni je ki a gbo oro Olorun ni agboye ki Olorun ki o ba mu kuro ni oruko Jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinru won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o n fi akoko sofo ni akoko ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki eshiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu eworẹ eyin o fi pamọ titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo n bo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun wi pe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se ite ogba ni waju Oluwa a se so fun wi pe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mu oda won loju wi pe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wi pe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun o pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki e se pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o te bo eje ti o wa ninu awo koto e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wi pe nigba ti apanirun ba ri eje na ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo israeli se eyi ni o fun won ni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile egypt koja awon mo israeli ati opo awon elesin loni ni o padanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won eje ke awo ni fini fini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wi pe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku patapata

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrun. A wá sọ́dọ̀ yín lónìí nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wípé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín, láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju ètí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wò kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀yìn wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún, agbára ọ̀tún yóò sọ jí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa, kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ tani ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí tali èmi ó bá dọ́gba? Ni ẹni mímọ́ wí, gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò, tàlẹ́ ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye? Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi? Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kìí ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kìí mú, kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí, mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn-ín ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wa lójú láti rí, tí Ọlọ́run ń kọ sí wàhálà ókan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ókan àyà rẹ, má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbese aye wa wi pe a je eni ti o ti duro de Oluwa a si ti ri idahun iridi ti a fin duro de Oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ke a ma duro de Oluwa ki awon ibere wonyi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de Oluwa je kin tun ka ese ikokan le logbon le kan si oni sugbon awon ti o ba duro de Oluwa ki se awon ti o sare koja Oluwa ki se awon ti o nsare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wi pe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Oluwa awon ti o duro de Oluwa o ni sugbon awon ti o duro de Oluwa yo tun agbara won se won o si fi iye gun oke bidi won o fi iye gun oke bidi won o sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won bi aban so wi pe awon wonyi won o tun agbara won se eyin so wi pe se iwo na mo awa ti an lo moto le kokan bi aba ti lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wi pe o ye ki a gbe lo si odo awon mechanic wi pe ki won ki o tuntun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi nwa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wo pe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wo pe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wi pe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wi pe bi a ba duro de Oluwa wipe a o fi iye gun oke bidi eni wipe oke ti o wa niwaju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de Oluwa Olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o jamo nkan ni igbesi aye wa o ni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileiwe ti won ma n sare ije bi won ba tin dije a ma ri wi pe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole are won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wi pe won tin sare won sare yi won sare eje yi won tin gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wi pe a ko duro de Oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le Oluwa o je wi pe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de Oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de Oluwa awa ni a o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wi pe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wi pe awon miran ti o je wi pe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wi pe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe aduro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mo wa bawo ni a o se de ibote ibi ti a nlo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataku wepe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele tele wepe ki a to le duro de oluwa ke a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati kokko mo ye ke a wo lati ese ike dogbon lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mi mo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ke a ko ati ti o ye ke a mo se o mo we pe awon elomiran oye bi a ba so nipa ti olorun ko ye won dara dara o sese awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon a lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi n bi wa pe ki atile tun so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa oni la koko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uraya angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihinrere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so wi pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wipe ki atile to duro de oluwa ki a to so wipe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo israel wi je ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wi pe opolopo isin lo wa wi pe bi o ba si ona nibi ohun tun wa ona miran lo iyi je wi pe won ro wi pe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon ti n to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wi pe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si lesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wepe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo olowa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru niyin ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki amo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le olowa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di olowa so ni wahala ni so da bi eni wepe o nsun ekun asunrin so da bi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so da bi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o da bi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di olowa o se duro di olowa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di olowa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo eru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won ti kuna ni se o je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokun so ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa o duro de olowa oni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalomu ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba saulu nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon aposteli aso won sinu tubo soran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokan dini adorun ejo esan orin dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon ma lagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa wipe ninu aye yi bakan na wipe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo wipe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo wepe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wipe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti olorun so fun wa oni ki a gbe oju wa soke si bigiga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi oni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele oni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo ta li o da nkan won yi wa won irawo ta ni o da won so fun mi be na ni olorun li o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re awari re loni ki a wo je ki a mo wepe awon nkan won yi won wa lati owo Oluwa oni o pe gbogbo

0: àní láti òwúrọ̀ títí di ìsinsìnyí bí kò ṣe ìgbà díẹ̀ tí ó sinmi nínú ilé. Nígbà náà ni Bua sì wí fún Rutu pé ìwọ kò gbọ́ obìnrin mi, má ṣe lọ pè é ṣe ọkà ní oko mìíràn. Bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o má ṣe rí ìhín kọjá, ṣùgbọ́n kí o faramọ́ àwọn ọmọbìnrin mi níhìn-ín. Jẹ́ kí ojú rẹ kí ó wà nínú oko tí wọ́n ń kórè rẹ̀, kí ìwọ kí o sì máa tẹ̀lé wọn. Èmi kò á ti kìlọ̀ fún àwọn ọmọkùnrin kí wọn kí o má ṣe tọ́ ọ, àti nígbà tí òǹgbẹ bá ń gbé ọ lọ sí ibi àmù, kí o sì mu nínú èyí tí àwọn ọmọkùnrin ti pọn. Nígbà náà ni ó wúlẹ̀, ó sì tẹ ara rẹ̀ ba sílẹ̀, ó sì wí fún un pé èéṣe tí mo rí orí ọ̀fẹ́ ní ojú rẹ tí ìwọ fi kíyèsí mi, bẹ́ẹ̀ ni àlejò ni èmi. Bua sì dá lóhùn, ó sì wí fún un pé gbogbo ohun tí ìwọ ṣe fún ìyá ọkọ rẹ láti ìgbà ikú ọkọ rẹ ni a ti rò fún mi pátápátá, àti bí ìwọ ti fi bàbá àti ìyá rẹ àti ilẹ̀ ìbí rẹ sílẹ̀, tí o sì wá sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn tí ìwọ kò mọ̀ rí. Kí Olúwa kí ó san ẹ̀san iṣẹ́ rẹ, ẹ̀san kíkún ni kí a san fún ọ láti ọwọ́ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wá, lábẹ́ apá ẹ̀yẹ ẹni tí ìwọ wá gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà náà ni ó wí pé, Olúwa mi, jẹ́ kí èmi rí orí ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ, ìwọ ṣáà tù mí nínú, ìwọ ṣáà sì ti sọ̀rọ̀ rere fún ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin, bí ó tilẹ̀ ṣe pé èmi kò rí bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin. Ní àkókò oúnjẹ, Bua sì wí fún un pé ìwọ súnmọ́ ìhín, kí o sì jẹ nínú oúnjẹ, kí o sì fi òkèlè rẹ bọ inú ọtí kíkan. Òun sì jókòó lẹ́bàá ọ̀dọ̀ àwọn olùkórè, ó sì nawọ́ ọkà dídín sí, ó sì jẹ, ó sì yó, ó sì kù sílẹ̀. Nígbà tí ó sì dìde láti pè é ṣe ọkà, Bua sì pàṣẹ fún àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ wípé ẹ jẹ́ kí ó pè é ṣe ọkà, àní nínú àwọn ìtí, ẹ má sì ṣe bá a wí. Kí ẹ sì yọ díẹ̀ nínú ìtí fún, kí ẹ sì fi í sílẹ̀, kí ẹ sì jẹ́ kí ó ṣá, ẹ má sì ṣe bá a wí. Bẹ́ẹ̀ ni ó pè é ṣe ọkà ní oko títí ó fi di àṣálẹ́, ó sì gún èyí tí ó kó jọ, ó sì tó bí òṣùwọ̀n éfà ọkà bálè kan, ó sì gbé, ó sì lọ sí ìlú. Ìyá ọkọ rẹ̀ sì rí èéṣẹ́ tí ó pa, ó sì mú jáde nínú èyí tí ó kù lẹ́yìn tí ó yó, ó sì fi fún un. Ìyá ọkọ rẹ̀ sì wí fún un pé níbo ni ìwọ gbé pè iṣẹ́ ní òní, níbo ni ìwọ sì ṣiṣẹ́, ìbùkún ni fún ẹni tí ó fiyè sí ọ. Ó sì sọ ọ̀bẹ ẹni tí òun ṣiṣẹ́ fún ìyá ọkọ rẹ̀, ó sì wí pé Bua sì ni orúkọ ọkùnrin tí mo ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ní òní. Naomi sì wí fún aya ọmọ rẹ̀ pé ìbùkún ni fún un láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá, ẹni tí kò dẹ́kun oore rẹ̀ láti ṣe fún àwọn alààyè àti fún àwọn òkú. Naomi sì wí fún un pé ọkùnrin náà súnmọ́ wa, ìbátan tí ó súnmọ́ wa ni. Rutu, obìnrin Moabu náà sì wí pé ó wí fún mi pẹ̀lú pé kí ìwọ kí o faramọ́ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin mi títí wọ́n fi parí gbogbo ìkórè mi. Naomi sì wí fún Rutu, aya ọmọ rẹ̀ pé ó dára, ọmọbìnrin mi, kí ìwọ kí o máa bá àwọn ọmọbìnrin ọ̀dọ́ rẹ̀ jáde, kí wọn kí o má ṣe bá ọ pàdé ní oko mìíràn. Bẹ́ẹ̀ ni ó faramọ́ àwọn ọmọbìnrin ọ̀dọ́ Buasi láti máa pè é ṣe ọkà títí ìparí ìkórè ọkà bálè àti ti àlìkámà, ó sì wà lọ́dọ̀ ìyá ọkọ rẹ̀.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé a wá sí iwájú yín nísinsìnyí kí a ba lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, èyí tí múni dàgbà, èyí tí fúnni lágbára, kí a ba lè ní agbára àti okun láti dojú ìjà kọ ẹ̀ṣẹ̀, èṣù àti ayé, àti wípé kí a ba lè ja àjàṣẹ́gun ní ìrìn àjò wa sí ìlú ọ̀run rere. Bí a ti wá lónìí, a ń gbàdúrà wípé ẹ ó kọ́ wa láti inú ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì fún wa ní okun àti agbára, oore ọ̀fẹ́ àti iyè nítòótọ́, kí a ba lè gbé ìgbésí ayé èyí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú yín. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa wà nínú Kólósè orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún àti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníogún. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristì máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo, kí ẹ máa kọ́, kí ẹ sì máa gba ara yín ní ìyànjú nínú sáàmù àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí. Ẹ máa fi oore ọ̀fẹ́ kọrin lé ọkàn yín sí Olúwa. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe, li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oroko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gbogbo iwe epistle ti Paul ati ti awon apostle iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo awon apostle ati iranse olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi awon epistle ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo olorun o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa eyi ni awon epistle yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan awon epistle ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idaya pokuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o se se pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a sin ko ninu awon epistle won yi o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi ati ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan olorun ti o ba wo awon epistle won yi daadara o ri wi pe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon epistle wonyi won nko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christianity to to ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbesi aye ti o te olorun lorun eyi ni ati ka loni ninu ese ikerindinlogun ati iketadinlogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro olorun ninu okan oro olorun ninu okan awon elomiran won ni oro olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon a fe wo oro olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro olorun ninu okan wa ki a tun ka kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo o ti an so fun anihi a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si so wi pe ki a gba oro olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wi pe ki a si ilekun fun oro olorun ki o ba le wole wi pe ki a fi aye fun oro olorun ki o ba le ma ba wa gbe wi pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ya je ki won ki o dide nitori pe oro olorun ti o ga ju won lo oro olorun ti o lagbara ju won lo oro olorun ti o gbon ju won lo oro olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele we pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ti ojulowo ni igbese aye kristiani igbese aye onigbagbo bi abasi fe gbe igbese aye onigbagbo bi aba fe se rere ti a fe se daradara ani lati mo oro olorun eti o ti odo kristi wa nitori pe kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo we pe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se jesu kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wi pe oro olorun ohun ni o nje iye eni a fi so fun wi pe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba wi pe ki won ki o di omode yi mu ki a si fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wi pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma so oro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina yi ni a fi ni lati gba oro olorun laaye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o ma nje eni ti ma so kele kele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro olorun laaye lati ma ba wa gbe be a ba fe ni okun be a ba fe ni abo oro olorun yi ni ani lati gba laaye ninu okan wa yi ni a fi so wi pe e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo a so wi pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa wi pe inu okan wa ni ani lati gba oro olorun si inu okan wa ni oro olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wi pe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti won wa ni ile kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya poni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o dabi eni we pe ki a pada sibi ti a ti nbo sugbon olorun so fun wi pe ati oro wonyi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa we pe bi Philistine ti le nsoro bi Goliath bi o ti le nsoro bi awon olugbe Canaan bi won ti le nsoro bi awon ara Hiti tabi awon ara Jebusi tabi awon keferi bi won ti le nsoro ohun kan la igbodo ma se fun wa ke a ma fi eti si ohun ti awon keferi nso ke a ma fi eti si ohun ti awon elese nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ota nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon apeyida ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ke a ma fi eti si ohun ti won so oro olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wepe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wepe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wepe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro won yi o daju won o gbe wa sugbo je kin fo ni apere boya o ti ni ore abani dese tele tele gege bi obirin omokunrin yi o si je eni ti ejo rin irin kunrin ti ejo nse ife ku fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsin yi bi o ti di onigbagbo nisinsin yi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ku fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o nse fun o awon ti o nso fun o awon oro ife ku fe ti o nso o daju we pe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro olorun ki o ma gbe inu okan re oro kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o sese iwo ti o je okunrin ki o je wipe enikan ti wa ti ejo rin irin kunrin tele tele sugbon o ti ju sile nitori wipe o ti di omo olorun bi o iru eni be bi o ba wa ba o o sese ki o ma so oro idewo tabi oro idanwo bi o ba feti si awon oro wonyi awon oro wonyi won lagbara lati gbe osubu sugbon bi o ba ko awon oro won sile ti o feti si oro olorun ti o nronu lori oro olorun ti o nsasaro lori oro olorun ti o ronu si yi yo fun ni agbara yo fun ni okun yo se je ki o je akoni ninu igbagbo wo orin dafidi ori ogofa dinkan orin dafidi ori ogofa dinkan o kan esan ese ikokanla oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je olopa ti o se je eni ti o wa ni ihin rere o ti ni igbala o si mo oro olorun o fe ma gba owo eyin tabi owo abetele bi o ba feti si oro awon olopa miran ti won o ti di atun bi o sese ki o pada seyin o sese ki o be si ni ko awon ebi ti o ti po sile ki o be si ni ko won je owo eyin ti o ti ko sile ki o be si ni gba sugbon oro re li mo pamo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o o sese ki o je iyawo ninu ile bi o ba feti si ohun ti awon obirin miran so nigba ti a ba wa ni ile idana o se si oko re o se si olorun o se si ijo sugbon bi o ba ko e ti won so sile bi o ba pa oro olorun mo le aya re oro olorun yi ni o pa o mo kuro ninu ese oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o se se ki o je wipe laarin oko ati aya ati ni ede ayede die iyawo soro si oko oko si soro si aya se o mo wipe ni akoko ede ayede bi a o ba sora oro a ma jade lati enu wa lai si wipe an se abojuto un ti an so sugbon bi onikaluku ikini se enikeji bi o ba ti bebe wo pe ke a pari awon oro yi bi o ba nronu si awon nkan ti iyawo re so tele tele abi o nronu si nkan ti oko so tele tele oro yi o ni pari o ma da iseju be lo ni ibinu yo de aran kan yo de ke a ma nodi ke a ma fe ki ara wa yo de tabi ki a ma rin laarin ile gege bi eku si ologbo yo je iwa iru awon eniyan be sugbon bi o ba le awon oro won jade kuro ninu okan re bi o ba gba awon oro ide ayede ninu okan re bi o ba gba oro olorun laaye ninu okan re oro olorun ti o ni ki a dariji ara wa ke a feran ara wa ke a teriba fun oko ke a toju iyawo wa ke a teriba fun awon ti o ju wa lo ke a ni irele enikan si enikeji bi o ba je oro yi ni a n gbe yewo ni igba gbogbo oro re ni mo pamo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je oro yi ni a n ronu le a o re we pe oro yi yo fun alagbara lati rin irin ododo ati lati ri wi pe ko si ikorira ko si ese ni igbese aye wa ye ki a wo romu ori kewa ese ikejo sugbon kile o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re eyi ni ni oro igbagbo ti a wa nwa su oni o ye ki oro ki o wa le okan wa ki o si wa le enu wa oro igbagbo ti a wa nwa su gege bi a ba ti n gbo iwasu ko ye ki a je ki o gba eti otun wole ki o gba ti o si jade o ye ki a to jo si okan wa oro igbagbo ti a nwa su oro igbala ti a nwa su oro iye ani pekun ti a nwa su oro iwa mimo ti a nwa su o ye ki o wa ninu okan wa o ye ki o wa le enu wa oro ti a n gbo ni ojojo aje oro ti a n gbo ni ojobo oro ti a n gbo ni ojo aiku oro ti a ti gba sinu cassette ti a n gbo ni igba gbogbo o ye ki a to won jo si okan wa eyi ni o je ki a gbe igbesi aye ododo ke asi ma rin dede ni waju oluwa ni waju olorun ninu deuteronomy ori kejo deuteronomy ori kejo ese iketa o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti iwo ko mo be li awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olowa jade le eniyan wa laaye bi ese oro ti a kaye bi o ba ye wa a o din akoko ti a n lo ni ibi ise ni ile itaja a o din ku die ki a le wa si eko ijo eko bibeli ni ojo aje bi ohun ti a kaye bi o ba ye wa bi a ba je ki olorun ki o ko sinu okan wa a o din irinkerindo ti a n rin ninu aye a o din iko mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o n je ki a pa eko ojo aje ti o n je ki a pa won je a o din won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti a kaye bi o ba ye wa daradara a o pale mo oja ti a n ta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun je ki n tun ka si o leti bi mo ti n la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ki a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wo ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o seese ki o ma ye o o ye olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o n fi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o n bo ara yi ni igba gbogbo ni emeta lojumo ni ojo meje ni ose e je ni igba mokan lelogun ni ose kan ni o n bo ara sese apẹ ti mo nse fun o yi feti sile dara dara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokanlelogun ni ose eni ikeji o fun ni onje ni ekan sosho ni ose nitori wi pe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o sinihin ojo alamisi eti se ojobo won o sinihin onje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni onje kankan rara so fun mi gbati eti o fi eti to je aropo fun ara o ndagba eti a fun ni onje ekan sosho lose koni pe ku eti a o fun ni onje rara nko iku ti de o ye ki a mo wi pe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu onje ti an je ti an fi senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti an gba pelu isin ti an sin pelu orin emi ti an ko pelu oro olorun ti an je pelu oro olorun ti an fa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba ti le ni ki a wa ni ojo aje ati ojo bo ati ojo isin mi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wi pe e meta lojojumo ni an bo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti an se o ye ki a ri wi pe an bo emi ati okan wa pelu onje ye ye ki n tun ka fun ole kan si o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ki iwo ki o le mo bẹẹni ti iwo ko mo bẹẹni awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi aba fe wa laaye ni toto o ye ki a le ri wi pe anje onje ti emi onje iye a se fi oro iye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se yi awon elomiran orin David nikan ni won ma n ka won ma n ro wi pe David je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu re mi koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o nsa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi tinu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu David awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin David nikan sosho sugbon a so fun anihin ni apa ti o gbe ninu ese iketa o ni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade li eniyan wa laaye e je wi pe ki se orin David nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nka ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori Solomon ti o ko ewe owe yi o ni olorun fun ni ogbon ogbon ti a ko fun awon eniyan saaju re ti a ko se fun awon elomiran leyin ti re yato si Jesu Christi omo bibi olorun nikan sosho nitori be looro losan lale igba ki igba ti won ba fe ka bibeli ewe owe nikan ni won ka awon elomiran nkan ti won ka ni awon bi Samueli awon bi Chronicle awon bi Chronicle awon bi awon iwe awon oba won ni nitori opolopo iriri ni o wa ninu awon iwe wonyi nitori be ni won se nka awon iwe be won ni opolopo ogun jija opolopo ogbon mebemeye ti a fi jagun ti a fi segun ni o wa ninu awon iwe wonyi nitori be eyi nikan ni awon ma nka awon elomiran ni ti won ofin mewa ti o wa ninu iwe eti Mose ko ninu Exodus ati ni Deuteronomy eyi nikan ni won ma nka ni ti won awon elomiran ti le so pe awon o ti le ni fi nkan won yi se awon iwe woli nitori pe awon woli won yi le ase loju lati mo kini ife olorun lati mo kini isipaya ti won ni lati oke wa nitori be Isaiah tabi Ezekiel tabi Jeremiah tabi Daniel tabi Hosea tabi Joel ni awon ma nka ni ti won sugbon an so fun wa wi pe gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade eyi ni o mu ki a wa laaye awon elomiran o je mo wi pe won ki ka ma jemo lai lai ma jemo titun ni won ma nka ni ti won won ma fe wo igbese aye Jesu oro ti Jesu Christ so ise iyanu ti o se won atele lo si Galilee nibi ti a ti nka won atele lo si Jericho nibi ti a ti nka won atele lo si Jerusalem nibi ti a ti nka won ki ka gbogbo oro Olorun won so wi pe awon fe mo nipa Jesu si o mo wi pe ati e ti a nka lati ma je mo lai lai gbogbo won ni o so nipa Jesu Christi awon elomirin a so wi pe Jesu papa o so fun awon omo ehin re wi pe opolopo oni mo ni lati so ti n ko ti so fun yin nitori e ko ti le gba won nisinsinyi sugbon nigba ti emi mimo bade yo fi oyi ohun gbogbo yi eyin nitori be won mo we pe episteli won yi ti ako ako nipa imisi emi olorun nipa be episteli nikan ni awon kan awon ki ka nkan miran awon elomiran iwe ifihan nikan ni won joko ti won ka ti won yewo won ni Jesu papa ti so nipase angeli ni fun Johanna we pe awon nkan wonyi ni ohun ti ko le sala esele ni lolo nitori be iyi nikan ni awon nka sugbon ohun ti olorun je ki o di mo fun ani we pe ki se apa kan bibeli ni o ye ki a ma ka ni igba gbogbo o ye ki a ma ka gbogbo bibeli ohun so fun a wi pe bi ko se nipa gbogbo oro ki se majemu lai lai nikan ki se majemu titun nikan gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade nipase bayi ni a o wa laaye bi o ba wo bi a se nse nihin ninu ijo wa o ri wo pe bi a ba nko eko ninu Kolose bi a se nse le oni bi a ti nko eko ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun be ni a n lo sinu majemu titun be ni a n lo sinu majemu lai lai be ni a n lo kaakiri si awon oro ti a ti pese sile fun wa lati odo Olorun wa bayi ni Olorun fe ki a se bi a ba ti nko eko ni apa kan a o tun ma fi awon apa miran ninu bibeli a o fi ma di won a o fi ma se alaye won a o fi ma se itumo won ki ohun gbogbo ti o ti enu Olorun wa ki o ba le je anfani fun enikokan wa ye ki a wo Job ori iketalelogun ese ikejila Job ori iketalelogun ese ikejila beni emi ko pada seyin kuro ninu ofin enu re emi pa oro enu re mo ju ofin inu mi lo bi aban so nipa ofin ti inu iwo ti o ba je eni ti o gbo Yoruba dara dara o mo we pe a n so nipa ohun jije bi enikan ba bi o ba n fe be enikan nise bi o ba so wi pe jo je ki n lo toju ofin ti inu mi na bi o ba so wi pe ki lo n so fun mi a so wi pe o ki se omo kaaro ojire ni ohun ti mo n so ni wi pe mo fe lo jeun wi pe ofin inu n fa mi ofin inu n so wi pe nisisin mo lati da won gbogbo duro ki n lo mu ofin ti inu se eyi ni wi pe ki o lo jeun bi o ba ka eyi ohun ti o n so ni wi pe emi pa oro re oro enu re mo ju ounje ti o se pataki fun mi mo pa ofin olorun mo ju ounje lo ohun ti a so yi o je ohun ti o se pataki popo o ye ki a mo wi pe ounje ti ara ikan oro olorun ti emi ikan awon elomiran ti oro yi ti ye daradara won ma n so fun a wi pe lai si oro olorun ko si ounje aaro eyi ni wi pe ki won ki o to jeun laaro ohun ti won o koko se ni wipe won o ni akoko idakeje akoko ti won o ka oro olorun akoko ti won o gbadura nitori pe won fe lati je ki oro olorun ki o wa ni akoko awon elomiran won ma n se ju bayi lo awon elomiran ti won ma n se ni wipe awon kaseti ti a ti ni sile ti a ti waasu oro olorun sile bi won ba n jeun yala looro tabi losan tabi lale won a fi kaseti yi won a fi sibe bi won ti n jeun ti won n bo ara bee ni won tun n bo emi pelu ounje eye pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ pé bíbélì tí a ti kà ní èdè yorùbá ni wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń bá wa tọ́jú káfẹ́ẹ̀tì ni wọ́n wá ra àwọn káfẹ́ẹ̀tì wọ̀nyí kí ó ba lè jẹ́ wípé bóyá wọ́n ń wẹ̀ ni ilé ìwẹ̀ tàbí wọ́n ń jẹun wọ́n á fi àwọn káfẹ́ẹ̀tì yìí sínú ibi tí kinní yóò ti máa jáde kí wọn kí ó ba lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo àwọn arákùnrin wa àwọn arábìnrin wa tí ó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ wípé láàárọ̀ wọn ní àkókò ìdákẹ́jẹ́ wọn ka bíbélì wọn gbàdúrà bí wọn jẹun wọn fi káfẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn fi sí ibi tí wọn ti lè máa gbọ́ káfẹ́ẹ̀tì yìí bí wọn wẹ̀ lọ́wọ́ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ irú àwọn wọ̀nyí ni a rí pé wọn di alágbára àwọn ni wọn di akọni nínú ìgbàgbọ́ àwọn ni wọn di ajagun ṣẹ́gun ní ìrìn àjò wa bí a ti ń lọ sí ọ̀run ṣùgbọ́n àwọn tí kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọn jẹ́ ọ̀lẹ àwọn tí wọn kì í ka bíbélì àwọn tí wọn ò tiẹ̀ mọ májẹ̀mú titun yàtọ̀ sí májẹ̀mú láéláé gbogbo ìdánwò tí ń wá láti ọwọ́ èṣù ni ó ń bì wọ́n ṣubú nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kristi kí ó máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ báwo ni èyí yóò ṣe ṣeé ṣe òun márùn-ún ni ìkíní kí a ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìkejì kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìkẹta kí a rí i wípé a ń làkàkà láti ní òye ohun tí a ń kà nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìkẹrin kí a rí i wípé a ń ṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìkarùn-ún kí a rí i wípé ohun tí a ń kà ohun tí a ń gbọ́ ohun tí a ní òye rẹ̀ ohun tí a ń ṣàṣàrò nínú rẹ̀ a mú u sí ìṣe bí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ a ó rí i wípé a ó di alágbára nínú ọlọ́run jẹ́ kí a padà lọ sí kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún kí a rí i wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí ó ń sọ ni di ọlọ́gbọ́n ó ń fún wa ní ọgbọ́n ọgbọ́n ti ẹ̀mí wo kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kristi kí ó máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo nínú ọgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni máa fúnni lé ọgbọ́n jẹ́ kí a wò ó bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe máa fúnni lé ọgbọ́n nínú tímótì kejì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún àti pé láti ìgbà ọmọdé ni ìwọ ti mọ ìwé mímọ́ tí ó lè sọ ọ́ di ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú kristi jésù ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ènìyàn ni ó sá ti ṣẹ̀ tí ó sì ti kùnà ògo ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé gbogbo ẹni tí a bí láti inú obìnrin ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé a bí wa nínú ẹ̀ṣẹ̀ a mu ẹ̀ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni momi a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni jẹun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé àwọn ìràwọ̀ pàápàá wọn kò mọ̀ wọn kò pé níwájú ọlọ́run kí a má tó sọ nípa ọkùnrin nípa ẹnikẹ́ni tí a bí nínú obìnrin nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni a ti jẹ́ láti àkókò ìbí wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ ni ó fún wa ní ọgbọ́n láti rí wípé àbá àti gbogbo owó wa fún tálákà èyí kò fún wa ní ìgbàlà wípé kò sí ohunkóhun tí a lè ṣe nípa iṣẹ́ òdodo ara wa wípé a ò lè ní ìgbàlà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé lọ àti wípé a ó pe orúkọ rẹ̀ ní jésù nítorí òun ni ó gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé bí a bá wo ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run bí a bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀ bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa bí a bá sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀ bí a bá rọ̀ mọ́ jésù kristi kí a sì gba iṣẹ́ orí igi àgbélébò gbọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé a ó ní ìgbàlà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó sọ wá di ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú jésù kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé ọgbọ́n tí a ń sọ nípa rẹ̀ tí a lè ní nínú ọlọ́run wípé ọgbọ́n yìí yóò jẹ́ kí a borí èṣù yóò jẹ́ kí a borí ẹ̀ṣẹ̀ yóò jẹ́ kí a borí àwọn tí ó ń ṣe inú ni bíni sí wa ṣe mọ̀ wípé lákòókò jésù kristi nígbà tí àwọn ọ̀tá tí wọ́n wá tí wọ́n fẹ́ ká ọ̀rọ̀ mọ́ ọ lẹ́nu tí wọ́n fẹ́ fi wọn ìdẹ́kùn tí wọ́n fẹ́ fi mú un ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ni wọ́n fi ń sọ wípé a kò rí ọlọ́gbọ́n ẹnikẹ́ni kò sọ̀rọ̀ bí èyí rí òun pàápàá sì ti fún wa ní ìlérí wípé bí a bá tẹ̀lé òun kí a sì ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ òun kí ó wà nínú ọkàn wa wípé òun ó fún wa ní ọgbọ́n kí àwọn ọ̀tá wa awon tin se lodi si wa ati awon tin se nuni bini si wa ti won ki yo le fi bori wa woluko ori kokan le logun ese ike dogun luko ori kokan le logun ese ike dogun nitori ti emi o fun yin li enu ati ogbon ti gbogbo awon ota yin ki yo le soro odi si ti won ki yo se le ko loju bi oro Jesu Kristi bi o ba wa ninu okan wa bi o ba wa ninu emi wa ti a to won jo ti o kan aya wa a ri we pe ni akoko inu ni bi ni bi awon ota ti le dide si wa oro yi ni yo fun ani ogbon ogbon olorun yo si je ki a le bori awon eniyan won yi worin Dafidi ori ogofa dinkan orin Dafidi ori ogofa dinkan ese ogorun din meji ati ese ogorun dinkan nipa ase re iwo mu mi gbonju awon ota mi lo nitori ti o wa nitori ti o wa pelu mi lai lai ni ese ogorun dinkan emi ni iye ju ninu ju gbogbo awon oluko mi lo nitori pe eri re ni isaro mi nitori be oro olorun ni o fun ani ogbon o je ki a gbon ju awon ota wa lo o je ki a gbon ju awon tin se nu ni bini si wa o je ki a gbon ju awon ti o ti le ngbiyanju lati ma fun wa ni imo ti won tabi aba ti won nitori be o ye ki oro olorun ki o kun inu okan wa ki a to won jo si o kan aya wa ki o ba le fun wa ni ogbon sugbon ogbon ti a nso nipa re ki se ogbon ti aye ki se ogbon ti awon eleran ara tun won ni emi olorun a nso nipa ogbon ti emi e ti o tun iwa wa se e ti o je ki a mo bi ati rin bi ati soro ati iwa ti a hu gege bi onigbagbo je ki a wo Deuteronomy ori kerin ese ikarun ati ikefa Deuteronomy ori kerin ese ikarun ati ikefa wo emi te ko yin ni ilana ati idajo bi Oluwa Olorun mi ti pase fun mi pe ki eyin ki o le ma se be ni ile na nibi ti eyin lo lati gba nitori na e pa won mo ke si ma se won nitori pe eyi le ogbon yin oro olorun ni ogbon wa ki se itan aroso ki se itan lati odo awon keferi ki se awon owe ibile sugbon oro olorun ni ogbon wa oro olorun ni yo fun wa ni ogbon ati oye lati mo bi ati rin bi ati se bi ati jeun bi ati gbe ebi duro ati bi ati toju ebi oro olorun ni o ma da wa loye iru iwa ti o ye ki onigbagbo hu irin ti o ye ki onigbagbo ki o rin oro olorun ni funi le ogbon ninu Jacobo ori keta Jacobo ori keta ese iketa din logun ati ese ikeji din logun sugbon ogbon ti o ti oke wa akomo asi ni alaafia ani ipamora ki si soro lati be akun fun aanu ati fun esorere le aisi egbe ati le aisi agabagebe eso dodo le angbin le alaafia fun awon tin sise alaafia bi abari enikeni ti o so wipe ohun gbon sugbon ti ko si ni iwa mimo e ti ise ogbon olorun nitori ogbon ti o ti oke wa akoko mo ohun akoko ti a mo nipa ogbon ti o ti oke wa ni we pe a je ki a ni iwa mimo iwa ododo a je ki a ma rin deede eni ti o ba ni ogbon atoke wa ki ni ki se ogbon onikopa ni ogbon alagidi ogbon ajinilese ogbon eni ti o le jale sugbon ti ohun gbogbo ti o mu lati inu oja wa o sese ki a ma ri ogbon ti o ti oke wa o je ogbon ti ti je ki a wa ni iwa mimo akoko mo ki se be nikan a si ni alaafia eni ti o ba so wi pe ohun je ologbon sugbon ti ko le pa alaafia inu ebi mo ti ko le pa alaafia mo ninu ijo ti ko le pa alaafia mo ninu laarin awon ore eyi ki se ogbon olorun eni ti o ba so wi pe ohun ni ogbon sugbon ti o nko eyin ore si ore ti o n da ile onile ti o n daru eni ti o so wi pe ohun ni ogbon sugbon ti o n bi iyawo re ninu ni igba gbogbo eyi ki se ogbon atoke wa ogbon ti o ti oke wa a ma fun ni ni alaafia ani ipamora eni ti o so wi pe ohun ni ogbon sugbon ti ko ni ifarada ti ko ni ipamora eyi ki se ogbon ti o ti oke wa ki soro lati be elomiran a so wi pe ohun ni ogbon bi a ba se ki je ki gbebe iru eni be ki se eni ti o ni ogbon olorun akun fun anu ati fun eso rere le si egbe le si agabagebe ohun ti a pe ni egbe nihin ni wo pe ki gbe elese si alaise ki se eni ti o je oju saju eniyan sugbon lai si egbe ati lai si agabagebe iru eni be ani eso dodo ani alaafia yi ni ogbon olorun yi ni a fi so wi pe ogbon olorun a je ki a mo iwahu a je ki a mo bi onigbagbo bi a se rin ati ohun ti o ye ki onigbagbo ki o ma se wo efeso ori karun ki a wo ise ti ogbon olorun se ni igbesi aye wa efeso ori karun lati ese ikedogun nitori na ekiyesi lati ma rin ni iwa pipe ki ki se bi alai logbon sugbon bi awon ologbon bi abaje ologbon a o wa ni iwa pipe a o rin ododo a o ni amuye ti mu ni lo si orun amuye ti si mu lo si orun ni iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun ese ikerindinlogun e ma ra igba pada nitori bobo le awon ojo ohun ti a so ni we pe eni ti o ba ni ogbon olorun ti o ni oro olorun ki yo ma fi akoko sofo a fi akoko sofo bi a ba nlo si ile ijo bi a ba nlo si ile cinema bi a ba nlo si ile tete a fi akoko sofo ni akoko ti o ye ki a fi ka bibeli akoko ti o ye ki a fi toju ebi akoko ti o ye ki a wa le enu ise akoko ti o ye ki a ma se ijere okan a fi n ta tete iru eni be ki se eni ti o je ologbon eni ti o je ologbon a ma ra igba pada nitori buburu le awon ojo nitori na e ma se je alai loye alai logbon sugbon e ma moye ohun ife olowa ohun ti ife olowa ja si eni ti o ba je ologbon yo ma moye ohun ti o je ife olorun ohun ti olorun fe ki a se ese ikeji dilogun e ma se se mu e ma se se mu waini le amupara eyi ninu eyi ti rudurudu wa sugbon e kun fun emi ranti pe awon kan ni a so nipa ogbon olorun eni ti o ba je omo ti ti o kun fun ose waini nigba gbogbo o je alai logbon e ma se e si ma ba ara yin soro ninu saamu ninu orin yin ati orin emi e ma korin ki e si ma korin didun le okan yin si olowa e ma dupe nigba gbogbo fun gbogbo ninu olorun lowo olorun ani baba le oruko jesu kristi olowa wa e ma teriba fun ara yin ninu iberu olorun awon nkan wonyi ni ise awon ologbon ologbon nipa ti emi wo ninu kolose ori keta efe ikerindinlogun e je ki oro olorun oro kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo kini ogbon yi kini yo se ni igbesi aye wa ki e ma ko ki e si ma gba ara yin niyanju bi a ba ni ogbon olorun a ma ko awon eni ti ko mo eko oro olorun to wa se o ti mo nipa atunse o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa igbala o ko awon elomiran bi o ba ni ogbon olorun se o ti mo nipa bi a ti woso gege bi onigbagbo bi a ti soro gege bi onigbagbo se o mo nipa bi a ti gbe ile duro lori oro olorun awa obinrin ti a ti loye bi a ti ntoju oko bi a ti ntoju omo bi a ba ni ogbon olorun a o ko awon ti o sese se igbeyawo ki awon paapa ki o ba le mo bi ile ti toro awa ti a je okunrin bi a ba ni ogbon olorun ki a si ti igbeyawo fun ojo pepe die a o ko awon ti won sese igbeyawo a o ma gba won ni iyanju eyi ni ogbon olorun o ni a o ma ko ara wa a o si ma gba ara wa ni iyanju ninu samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si oluwa ari awon elomiran bi a ba wa ninu ile esin won ka wo gbe abi a ba nkorin bi a ba ni ogbon olorun a o ma ko orin lati inu okan wa jade si oluwa orin yin orin emi orin ti o ni itumo orin ti gbe ni duro orin ti mu ni tesiwaju ninu ona ihin rere yi ni a o ma ko ni a ba ri enikeni ti nkorin aye orin ti ke se orin emi orin ti ke gbe ni duro orin ti tun fa okan wa pada sinu aye ati jo ti fa okan pada sinu aye eyi ke se pelu ogbon olorun sugbon ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo le ogbon gbogbo ki a ma ko ki e si ma gbara yin ni iyanju ninu samu eyi ni orin dafidi tabi ninu orin yin ati orin emi ati ki e ma fi ore ofe korin le okan yin si oluwa iketa o wa ninu ese iketa dinlogun ipinu ti o wa leyin awon ise wa ohun ti o ye ki o je ipile fun awon gbogbo ti a nse o ni ohun kohun ti eyin ba si nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won ni oruko jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipasẹ re ohun kohun ti eyin ba si nse ni ile tabi le ode laarin ebi tabi laarin awon ore ohun kohun ti eyin ba si nse laarin awon onigbagbo tabi laarin awon alaigbagbo ohun kohun ti eyin ba si nse ni ibi ise tabi ni inu ijo ohun kohun ti eyin ba si nse nigba ti a wa laarin awon alaigbagbo tabi nigba ti a wa laarin awon onigbagbo ohun kohun ti eyin ba si nse ibaje laarin ose tabi ni ojo isinmi ohun kohun ti eyin ba si nse e ma se gege bi fun ogun olorun ati ki a ma se ni oruko jesu oluwa wa eyi ni ipinu ti o ye ki o wa ninu eni kokan wa igbesi aye ti ko ni iru ipinu bayi o dabi eniyan ti ko ni opolo bi a ba ri eniyan kan ti ko ni opolo ko ma akoko ati joko akoko ati dide akoko ati jeun akoko bi ati woso bi ati rin bi a se se nkan pe bi omo lu abi ko mo iru nkan be iru eni ti o n gbe igbesi aye re lai ni ipinu ki a ka ninu ese iketadinlogun yi o dabi oko oju omi ti ko ni itoko tabi o dabi moto ayokele sugbon ti ko ni atoko o dabi ile ti ko ni ipile o dabi awon akeko sugbon ti ko si oluko o dabi awon omo ogun sugbon ti ko ni balogun o ye ki a mo we pe igbesi aye wa bi a ba fe de ibute rere o ye ki a mo we pe igbesi aye wa ni lati ni ipinu ipinu kan yi ni o si se pataki we pe ohunkohun ti eyin ba nse ni oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won ni oruko jesu kristi oluwa wese iketalelogun ohunkohun ti eyin ba si nse e ma fi tokantokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan ninu korinti kini ori kewa korinti kini ori kewa ese ikokanlelogbon nitori naa bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eyi ni o ye ki o je ipinu enikokan wa we pe ohun gbogbo ti a nse ni oro ni ise ni irin ni ibikibi ni akoko kakoko yala ni ibere odun tabi ni opin odun tabi ni aarin odun ninu ijo tabi ni ibikibi ti a ba ti ba ara wa ogo olorun ni o ye ki o ma je ilepa wa ki se wipe ki a ma fe tabi ki a ma gberaga tabi ki a ma gbe ara wa soke bi o ba je wipe ohun ti a nse lati fe a nse lati gbe ara wa soke eyi ki se ife olorun iru nkan be yo mu ese lowo niwaju oluwa sugbon ohunkohun ti a nse ni ibikibi ni akoko kakoko ni igba ki igba o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a nse won yi won wa fun ogu olorun ni kan soso e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ati gboro.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori Iketa, Naomi Iyakore si wi fun pe omobirin mi emi ki yo wa ibi isimi fun ki o le dara fun o nje ni isisin yi ibatan wa ki buasi yi se omobirin odo eni ti iwo ti n ba gbe kiyesi o n fe oka bali ni ale yi ni ile ipaka re nitori na we ki o se para ki o se wo aso re ki o se so kale lo si ile ipaka ṣugbọn ma se je ki okunrin na ki o ri o titi ohun fi je ti ohun o si mu tan yo si se nigba ti o ba dubule ki wo ki o kiyesi bi ti o nsun si ki wo ki o wole ki o si se aso ese re ki o si dubule ohun o si so ohun ti iwo se fun o o si wi fun pe gbogbo eyi ti iwo wi fun mi ni emi o se o si so kale lo si ile ipaka na o si se gege bi gbogbo eyi ti iya oko re pa lase fun nigba ti buasi si je ti o si mu tan ti inu re si dun o lo dubule ni ikangun ikojo oka o si wa jeje o si se aso ese re o si dubule o si se laarin oganjo eru ba okunrin na o si yi ara pada si kiyesi obirin kan dubule leba ese re o si wi pe iwo ta ni o si dahun wi pe emi rutu omobirin odo re ni nitori na na iti aso re bo omobirin odo re nitori iwo ni ibatan ti o sunmo wa o si wi pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori ti iwo se ore ikeyin yi ju ti isaaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro nje ni sisin yi omobirin mi ma se beru gbogbo eyi ti iwo wi ni emi o se fun o nitori gbogbo agbajo awon eniyan mi ni o mo pe obirin rere ni iwo ise nje ni sisin yi ibatan ti o sunmo yin ni emi se ni tooto sugbon ibatan kan wa ti o sunmo yin ju mi lo duro ni oru yi yo si se ni owuro bi o n ba se ise ibatan si o gege ye ki o se ise ibatan sugbon bi ko ba fe se ise ibatan si o nigba na ni emi o se ise ibatan si o bi oluwa ti wa dubule titi di owuro o si dubule leba ese re titi di owuro o si dide ki enikan ki o to mo enikeji o si wi pe ma se je ki a mo pe obirin kan wa si ile ipaka o si wi pe mu aso ileke ti n be lara re wa ki o si di mu nigba ti o si di mu ohun osuwon oka bale mefa o si gbe ru o si wo ilu lo nigba ti o si de odo iya oko re o n wi pe iwo ta ni ni omobirin mi o si wi gbogbo eyi ti okunrin na se fun ohun fun o si wi pe osuwon oka bale mefa wonyi ni o fi fun mi nitori o wi fun mi pe ma se sanwoto iya oko re lo nigba na ni o n wi pe joko je omobirin mi titi wo fi mo bi oran na yo ti ja si nitori pe okunrin na ki yo sinmi titi yo fi pari oran na ni oni
2: ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ki se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohunkohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti eré tí ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́ iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́ mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i ẹ ṣe púpọ̀ a ṣe dáradára ní ti wípé a gbé bíbélì wá wá ìwọ tí ó jẹ bíbélì òyìnbó lè ó wà lọwọ rẹ nà án sókè kí n rí i iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo won ba fe ba wa soro won so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu da lati mu lowo a o mu lowo bi o ba nbo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi abanjo bi abati joko tan a ri wo pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki asun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki adi awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towo towo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si so oro olorun lo ko shanfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo on ti a nso se o ye wa on ti a nwe e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti nbe li orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba ope ati iyin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wipe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade irere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won ori ri won o se pa nitan fun wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye

ti se eniyan die ni orun apadi baba nitori anu re nitori suru re nitori iya ti Jesu Kristi je ni ogba Getsemani ati nitori iku re ni orige agbelebu nitori eje ti o ta sile deriji won ni oruko Jesu gbogbo ita kokora lati nu aye lati owo esu akisa ta fin saso oruka itini towo ni ti orun owo ni baba gbogbo awon ohun oso aye ti o so wa di eni rira loju re eti o fin ko wa sile eti adura wa tele tele ti o fin je iyo lenu si o je baba bi awon omo re bi won tin ko won danu ti won ye ogbo ile won wo gbogbo iwa ese aworan ese ati ohun ti o je ki won ki o je ti esu tele tele bi won tin ko won sonu baba je ki ayo lati oke orun wa ye ki o wo inu won ni oruko Jesu nje ambe o agbara lati ma lo lati ma dese mo fifo olukuluku wa ni oruko Jesu nje ambe o awon ti o nfi agbere se sese tele awon ti won o nise lowo gege bi obirin ti won tun ka kiri ti won di atoro je ti awon okunrin ki mole ti won fi lakalaka ti won se bi o se won awon ti won je irinse lowo esu ati won awon ti won ko okunrin lese nipa iwo won nipa irin won nipa eje won nipa iwoso won nipa isoro won baba ma je ki won ki o se igbe be ironu gbo ada lati orun wa okan to ronu to yi pada okan to nke pe oluwa okan to nko ese sile fita olukulu ko lore ni oruko Jesu ese ti ati sogo ninu re tele tele iwa isin ti elesin ti an sogo ninu re tele tele ti ilu ni ti ijo ni ti omi amu omi amu se nkan mi ni baba aso ti an wo sorun nkan ta pe laso adura ti abela ti turari eti ati fi sina eti a fi jina sile eti a fi ko ona esin to to sile baba dariji ni oruko Jesu awon ti won tin se be tele ti won tin ko sile nisinsiyi nje ambe olorun emi ti ki pada sinu ebi emi ti ki pada sinu eti akosile ti fun won ni oruko Jesu ki awon ti o wa nitosi wa ki won mo pe nitooto ati ba Jesu pade inu oro ta nso lenu ninu iwa ta nhu ninu ba se ngbe ninu ile bi a se ba oko lo bi a se ba iyawo soro bi a se wa ni bi ise ki awon eniyan ki o le ri ogo ati ewa Jesu lara wa nje abe o nigba ki igba ti aye yo wa sopin nigba ki igba ti o so pe ki a siwo ise ta nse ninu aye ma je ki a pofo ati nwa ati nlo an ka bibeli an korin an gbadura baba ambe o yo wa ku ni egbe awon elesin laso lasan ma je ki apofo isin igbagbo ti asin ma je ki o di iborisa mo wa lowo bibeli to fun wa iwe ayeraye iwe ti o nfi ona ijoba olorun han baba ambe o ma je ki o di okunkun mo wa lowo awon ti won ti wa ni egbe awo egbe okunkun awon ti won rin loru ti won je loru awon ti won wa ninu egbe emere baba da won sile abe o we pe nigba te o ri oni ojo ikeyin gbogbo ohun ti o n je ki awon eniyan ki o ka ba mo ma je ki o sele si wa bi awon eyan se mo wa ni ita gbangba gege bi onigbagbo

appelle la paix ni coco. Après ma déchet ni coco. Ni bati au ciel, ni keni, ni bati au ciel, ou pas. Ah aussi, fais ma sauve, ni keni, père. Chachi, ou ani, ou j'ai caché. Baba, mbe, oh, on t'en qui fait déchet. On t'en corrige. On t'en savouche. Baba, fils, si nous, on t'en corrige. Jésus. Ni bi ki bita lewa, ni bi sheni, tabi ni abulewa, tabi pelu anwa ebi wa, tabi pelu anwa alejo, baba, ma je keshe keshe ke owa ni owa wa. She owa ni omo Olorun toto, oro enu wa sheni oro otito, iwa owa wa sheni iwa mimo, ero enu okan wa je ki o je mimo, adupe pe o ti gbo. I want ti o ni aisan ni igbese aye won baba ti won si wa ni bi ni asale yi wo won ton ni oruko Jesu o so fun a wi pe aya yi o pa won alejo wo si fi eru sajade ni bi kolo fi won nje a pase fun yeyin aisan ni bi ki bi tele wa e jade ni oruko Jesu nitori aduro ni abe ase Olorun Olodumare ati ni abe ojiji Olodumare aduro ni inu ase je Jesu Kristi pelu oro Olorun ati ileri re pelu eje ti a fi ra wa pada ni a pase fun gbogbo esan pata pata eje de ni oruko Jesu baba pe owo kan awon eniyan re lati ori de ese de inu egungun de inu ora ni gbogbo ara awon eniyan re le san jade ni oruko Jesu ambe o omo imole ni wa aje ori wa gbese oso ori wa mo awon elebologun won mo ti wa se ambe wo Olorun ba se wa ninu imole ti oso le sumo ti aje o le farakan ti elebologun ti o le foju kan baba so wa di eru loju awon ologun ambe wi pe ni bi ki bi ta le lo ninu ile ni tabi ni igboro tabi ni bi ise bi won ti e sogun aba agbara re je ni oruko Jesu adupe po ti so wa di ominira aisan lo

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibiki biti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ti rutu. Ori ikerin. Nigba na ni Boasi lo si enubode, o si joko nibe. Si kiyesi ibatan na eni ti Boasi soro re nkoja. O si pe, iwo alamarin, ya ki o si joko nihin, o si ya, o si joko, o si mu okunrin mewa ninu awon agba ilu. O si wipe e joko nihin, won si joko, o si wi fun ibatan na pe, Naomi eni ti o ti le Moabu pada wa. O n ta ile kan ti se ti Elimeleki arakunrin wa. Mo si ro lati se oleti re wipe ra niwaju awon ti o joko nihin ati niwaju awon alagba awon eniyan mi. Bi wo ba ra sile, sugbon bi wo ki yo ba ra sile, nje wi fun mi ki emi ki o le mo. Nitori ti ko si enikan lati ra sile leyin re, emi ni o si tele o. O n si wipe emi o ra sile. Nigba na ni Boasi wipe ni ojo ti iwo ba ra ile na ni owo Naomi. Iwo ko le se aira ni owo rutu ara Moabu pelu aye eni ti o ku lati bi oruko oku dide lori ile ini re. Ibatan na si wipe emi ko le ra sile fun ara mi ki emi ma ba ba ile ini mi je iwora eyi ti emi ba ra sile nitori emi ko le ra. Ise won nigba na ni Israeli ni ti ra sile ati ni ti iparo si ni eyi lati fi idi ohun gbogbo mule. Eni kini abobata re a si fi fun eni keji re, eri ni eyi ni Israeli. Bẹ́ẹ̀ ni ìbátan náà wí fún Boasi pé ràá fún ara rẹ, ó sì bọ́ bàtà rẹ̀. Boasi sì wí fún àwọn àgbààgbà àti fún àwọn ènìyàn pé ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí ní òní pé mo ra gbogbo nǹkan tí í ṣe ti Elimeleki àti gbogbo nǹkan tí í ṣe ti Kilioni àti ti Maloni ní ọwọ́ Naomi. Pẹ̀lúpẹ̀lú rútu ara Moabu, aya Maloni ni mo rà ní aya mi láti gbé orúkọ òkú dìde lórí ilẹ̀ ìní rẹ̀ kí orúkọ òkú kí ó má ba run nínú àwọn arákùnrin rẹ̀ àti ní ẹnubodè ìlú rẹ̀. Ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí ní òní. Gbogbo àwọn ènìyàn tí ó wà ní ẹnubodè àti àwọn àgbàgbà sì wí pé àwa ṣe ẹlẹ́rìí kí Olúwa kí ó ṣe obìnrin náà tí ó wọ ilé rẹ bíi Rakeli àti bíi Lea, àwọn méjì tí ó kọ́ ilé Israeli, kí wọ́n kí o sì já sí ọlọ́lá ní Efrata, kí o sì já sí olókìkí ní Bethlehem, kí ilé rẹ kí ó sì dàbí ilé Pérésì, ẹni tí Tamari bí fún Juda nípa irú ọmọ tí Olúwa yóò fún ọ láti ọ̀dọ̀ ọmọbìnrin yìí. Boasi sì mú rútù, òun sì di aya rẹ̀. Nígbà tí ó sì wọlé tọ̀, Olúwa sì mú kí ó lóyún, ó sì bí ọmọkùnrin kan. Àwọn obìnrin sì wí fún Naomi pé olùbùkún ni Olúwa tí kò fi ọ sílẹ̀ ní àìní ìbátan ní òní, kí o sì jẹ́ olókìkí ní Israeli, ó sì jẹ́ olùmúpadà ẹ̀mí rẹ àti olùtọ́jú ogbó rẹ, nítorí aya ọmọ rẹ, ẹni tí ó fẹ́ ọ, tí ó sàn fún ọ ju ọmọkùnrin méje lọ ni ó bí i. Naomi sì gbé ọmọ náà, ó sì tẹ́ sí òkan àyà rẹ̀, ó sì di alágbàtọ́ rẹ̀. Àwọn obìnrin aládùúgbò rẹ̀ sì sọ ọ́ ní orúkọ wípé a bí ọmọkùnrin kan fún Naomi, wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Obedi, òun ni bàbá Jese, bàbá Dáfídì. Wọ̀nyí ni ìran Pérésì, Pérésì bí Esroni, Esroni sì bí Ramu, Ramu sì bí Aminadabu, Aminadabu sì bí Nashoni, Nashoni sì bí Salmoni, Salmoni sì bí Boasi, Boasi sì bí Obedi, Obedi sì bí Jese, Jese sì bí Dáfídì. Èyí ni òpin ìwé ti Rútù.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọ láti kà, láti kọ́, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé ẹ̀mí ti ń ṣe àwárí ìjìnlẹ̀ ohun tí ọ̀rọ̀ yín jẹ́. Ẹ̀mí ti ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé ni. Kí ẹ fi fún wa lóòrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Wípé ohun tí a ó máa kà, ohun tí a ó máa kọ́, tí a ó máa gbọ́, wípé kí ó yí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Ìrírí tí a ń pè ní ìrírí ìsọdimímọ́, kí ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí ẹ sì wẹ gbogbo ọkàn wa mọ́, kí ẹ tú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ọkàn, kí ẹ tú kúrò lórúkọ Jésù. Tí ẹ̀yin fúnra yín yóò fi wo inú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wípé ó jẹ́ mímọ́, ó jẹ́ ọ̀tun, ó di funfun, wípé a ó sì gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ̀yìn lọ́rùn, tí ó múra wá sílẹ̀ de ọ̀run àti dìde Jésù. Adúpẹ́ ọpẹ́ ti gbọ́ wípé ẹ ó sì ṣe é fún wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Nínú Hebreu orí kẹwàá, ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìkẹrìnlá, Eberu ori kewa ese ikewa nipa ifena le ati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kana ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitorina Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin ibode nitorina eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti a kaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a npe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma nse gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese tinu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Kristi omo olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba nso nipa igbala a nso nipa idariji gbogbo ese a nso nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti a ma ni bi a ba to Jesu wa bi a ba si nso nipa isodi mimo a nso nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki a bo lowo ese ti a binibi ese ti a jogunba ki a ni okan funfun kiki nipase Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipase eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti asin so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni a nso fun a wi pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodotun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyipada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso wi pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti a ti ba Jesu pade bi awa ti a ti ni idariji oni bi awa ti a ti ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu e ti a npe ni ese abini bi tabi ajogunba o dajo we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo nso fun a wi pe asowa di mimo ohun we wanu kuro ninu ese gbogbo bi a ba wo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o we pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon araye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won se sugbon o ye ki aturan ti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori keta dilogun Johanu ori keta dilogun ese keta dilogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi abati nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo yi ni o mu wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa dara dara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo yi so fun a wi pe awa paapa ani ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati nu ladofo o je wi pe awa paapa ani fi ara wa robo ani kara mo agbelebo ani jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo iketa Christiani ni lati gbe agbelebo re lehin isodi mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri isodi mimo yi lati pa mo o ye o si ni lo we pe ke a gbe agbelebo wa ke a ma to lehin lehin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Kristi ti akamo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Kristi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iru wa ogire wa ni an pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon won yi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri Olorun ninu okan won wi pe won di ti Olorun won di eni igbala awon won yi ni a npe ni ijo Olorun awon omo leyin Jesu Kristi awon ti won je wo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba Olorun o wa nso fun a wi pe tori nitori ti won ni Jesu Kristi lo ti lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Kristi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le aini abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini aboko nihi ni ati so fun a wi pe Jesu fun ara re lo so ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu akoko lo mu wa subo sinu ere ese ni atete ko se aso fun wi pe bi ati subo sinu kanga egbin ese yi ni amu gedegede ese yo dundun egbin ese ninu eri ese lode bi ati se alaye nkan wonyi je ki o yi o wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti anda ni ikokan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi ole jija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro jomo ki aran ti we pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gedegede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti n we ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikokan ti o kepe pelu igbagbo ere ti a n so nipa re yi ko si ohun ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni a fi n we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo wipe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loruko Jesu ninu eberu ori keji lati ese ikokanla eberu ori keji ese ikokanla ni o ti nso fun wa nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko ti ju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro iye wa lakoko nso wi pe eni kan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe isodi mimo wa fun awon omo olorun jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti an so di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eniti so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso yi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti an so di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerin dilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan soso oni nipa ebo yi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori we pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin dilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le olowa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun wa wipe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wipe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemo ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je we pe won foju tembelo iya ti Jesu Christi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu olosho agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yi pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yi pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami ni hiyi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe isodi mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun isodi mimo wa a je we pe iriri isodi mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan ye pere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati so ara wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba timbo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje Jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu Luke ori kini ese 85 Luke ori kini ese 85 ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo eyi ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun a wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti a ni lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni Olorun yo mu ese abinibi kuro ese ajogunba yo mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiye si eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asi fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo Olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju Olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo Olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji Olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okuta ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa Olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni ikoko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran won yi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti Olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon kan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowoda ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji ki a ke tabi ki a yo awon kan wonyi kuro eyi lo fi so fun a we pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a n so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun ohun kan tun ku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo Olorun yo ko ofin re si ayawa ati ka ninu eberu e je ke awo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje o mo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi o mo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigba ti a ba ni isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo ni ye dara dara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke e je wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigbati olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun wa wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo asiti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo oni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi a ba tin so nipa iriri awon ti o ni igbala ye ki a tun ma menukan awon ti ko ni igbala ye kin be lati ese keta nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun ye ki a wo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon ti n kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won yo sugbon alaboko le awon alai nani eyi o kan mi mi o ni kan fi igbala se tabi so di mimo alaboko le awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anu gba sugbon alaboko le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon ninu fofun nitori won o ri olorun sugbon alaboko ni awon ninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ile kun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri so di mimo yi o ni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboko ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba se nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be le won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wipe bi a ba gbadura loni yo se fun enikokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji kikan aramo agbelebo saju isodi mimo kikan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi o loruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun tó ń sọ ni wípé gbogbo ènìyàn pátá ló ní ògbólógbò ọkùnrin yìí bí a ò bá tí ì dẹni ìgbàlà kò ṣeé ṣe láti bá ògbólógbò ọkùnrin yìí jà ká borí rẹ̀ ṣùgbọ́n ní gẹ́rẹ́ bí a bá ti ní ìgbàlà a ó rí wípé ògbólógbò ọkùnrin yìí tí í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àbínibí tó wà ní inú tó ń jọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń tì wá láti mutí o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigba ti a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati ti wa lati se ohun kan won yi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wipe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to nsoro yi ko ti Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to nso ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun oni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo won si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to rinrin aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anku ete anku ikona anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihin ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo e lo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebo pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan mo agbelebo ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan mo agbelebo oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni won se ati kan mo agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wipe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fo olorun nitori awon esoro olorun won ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti kristi jesu ti kan ara mo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerin la oni sugbon ki a ma se ri pe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun wa Baba Jesu Christi ati baba ti wa papa adupe wepe emu wa se akoko yi nisinsin yi ke abale mo ohun ti e lana sile fun wa. Eje ki oro yi ki o ye wa ke se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gbo oro yi adupe wepe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa. Ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji, iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa, eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki e si gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo Olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni. Oro ti a yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi, eyin li eleri mi. Ni ibi ti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe Olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je Olorun alagbara ati wi pe ko si Olorun miran leyin ohun ati wipe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan. Ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji Olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi Oluwa wi pe emi li Olorun. Bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi. Ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye. Ninu ihire ti Luku ori 24 ihire ti Luku ori 24 ni ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wipe awon aposteli nikan ni Jesu ba soro ki si se wipe awon okunrin nikan ni Jesu ba soro gbogbo awon ti won ti ri wipe Jesu ku fun ese wa asi ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wipe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wipe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu Olorun oni nisinsin ti ti ri mi nisinsin ti ti to ebun orun wo nisinsin ti ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti Olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti abati ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye ainipekun nipasẹ re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Kristi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Kristi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo wi pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re wi pe nkan ti o n so oju re ko to wi pe ko mo lajori ko mo idi ko si mo ohunkohun nipa nkan to n so nipa re a o so wi pe iru eniyan bayi eleri eke ni ninu orin Dafidi ori 35 ese ikokanla orin Dafidi ori 35 ese ikokanla awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di iro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebo won o mo iwaasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju wipe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile waasu onko ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye ani pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami oroyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun won wipe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be sini fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipase Jesu Christi awon elomiran won so wipe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wipe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Christi ti o pa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Christi ki wenimo lau lau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to si wa awon elomiran won gbe won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won waasu wo pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran adabe ni pe won sepe fa awon eyan igba miran adabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se we pe won jeri awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pera won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun we pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin sugbon o mo nipa atunbi won mo nipa iye ani pekun won mo nipa bi a se le jewo iso wa ki ako sile ki a di atunbi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a konkon so wipe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wipe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wipe eni yi bo ba ku ninu ese wipe yo lo si orun apaadi idajo ayeraye iya ayeraye o n bo lori iru eni be eleri olooto lo ma n gba iru okan be la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni o ma n fi ona imole ona ihinrere ona idariji ona idande ona igbala ni o ma n fi han eni ni o ma so wipe eese te fe ku ninu ese yin sebi Jesu Kristi ti ku fun wa sebi Jesu Kristi ni alarinan wa sebi Jesu Kristi ni eni to n gba eri wa je niwaju olorun ohun ni alagbawi wa ti o je wipe bi a ba jewo ese wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wipe a o di omo olorun iru eni be ti o n so fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipase eni ti Jesu Kristi ti o le gba okan elese kookan la iru eni be ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ile kan si. ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikedogbon eleri oloto gba okan sile o gba okan la sugbon eleri esan so soro ike awon ti o je wi pe won je oli eke tabi eleri eke o sese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo ko lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atun bi o le gbo lenu won bi Jesu Kristi ti o tin so aye wa di rere ti o ye aye wa pada ti o gba oti ko lenu wa ti o gba siga ko lenu wa ti o so wa di eniyan oto ti o so wa di ayan fe ni waju Olorun sugbon eleri otito oni ma so otito fun wa ni o ma so pe Jesu Kristi li ona oni iyi ati wi pe ohun nikan soso le ati ti fun wa ki a ba le gba wa ko lowo ise wa ko si eni keni ti o le wa sodo baba bi ki se nipa fe re eleri oloto lo ma so fun wa be nitori be awa papa bi a ba di omo Olorun o ye ki a le mo wi pe a le di eleri oloto ni waju Oluwa ki a ma so Jesu Kristi ki a ma so fun awon eniyan ni agbegbe wa ni adugbo wa ifan agbelebo ati wi pe bi a se le ra okan won pada ninu Johanu iwe ihirere ti Johanu ese ori ikedogun ese ikerindinlogbon ti ese iketadinlogbon sugbon nigba ti olusunu na ba de eni ti emi o ran si yin lati odo baba wa ani emi o ti to ni tin ti odo baba wa ohun na ni yo jeri mi eyin pelu yo si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipile se wa nihin ni Jesu Kristi ni o je ki a da awon eleri oloto o je ki a da won mo o ni eyin o si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipile se e je wi pe awon wonyi won ti ko ise sile won ti wa sodo Jesu Kristi eleri oloto ni eni ti o gbo ipe Jesu wi pe wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ki a si di eru wo le lori eyin o si ri isinmi fun okan yin eleri oloto ni eni ti o ti gbo ipe yi ti o ti ko ise ati ise re sile ti o wa sodo Jesu eleri oloto ni eni ti o ko ise okunkun sile ti o wa sinu imole eleri oloto ni eni ti o ko ese sile ti o wa sodo olugbala eleri oloto ni eni ti o ko iborisa sile ti o gba Jesu Kristi omo Olorun ti igbesi aye re lati di eni otun lati di eni oto o ni eyin ti wa pelu mi iru eni be o je eni ti wa pelu Jesu Kristi oro Jesu gbe inu re o rin irin ti o ye irin fun awon omo ijoba orun iru eni be ni a so pe eyin yo si je eleri mi nitori pe eyin wa pelu mi lati ipilese je ki a wo ife awon aposteli ife awon aposteli ori kejile logun ese ikedogun ife awon aposteli ori kejile logun ese ikedogun ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi a ba n pe eniyan ni eleri o je wi pe o ti ri nkan kan o si n se eleri ohun ti o ti ri bi eniyan ba lo si ile ejo bi won ba so wi pe se eleri ni o si nkan ti a n so to ba so pe bee ni wọn ni se o wa nbe ewo lo ri ewo lo gbo ewo lo sele bi o ba so wi pe mi o ri nkan kan mi o si gbo nkan kan mo kan n lo loju titi ni ọkùnrin yìí ló wá pè mí ó pé mo ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ wá ṣe ẹlẹ́rì mi àwọn ni ẹlẹ́rì èké ló fẹ́ ṣe ojú ẹ̀ ò rí nǹkan etí ẹ̀ ò gbọ́ nǹkan kí o sí bẹ́ẹ̀ nígbà tí nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ó ṣe lè ṣe ẹlẹ́rì yìí ṣé owó tí wọ́n sọ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ní ṣé ó fún ọ nínú ẹ̀ rárá ṣé o jẹ onílé ẹ̀rí rárá ṣé o bá a gbé rí rárá se o ti ni nkankan to pa ewo ati epo rara o le se eleri nigba na gba to o ti iba Jesu Kristi pade alaafia to ni o ti ninu e ore ofe ti Jesu Kristi mu wa o gba ninu e idariji ti Jesu Kristi nfun ni lofe o ba pade ati ayorun ti Jesu Kristi ma nfun ni nigba ti a ba de ni igbala o ti itowo o ba Jesu je o ba Jesu mu o ba Jesu gbe o lalaafia pelu Jesu oruko re o ti wo inu iwe iye nibi ti oruko awon omo Olorun nibi ti o wa orun o mo ti ate ti omo leyin Jesu Kristi Jesu Kristi ko mo gege bi omo leyin ohun iwo paapa o je alejo o je ajiji ti Olorun ewo lo fe jeri eni ti a ba so pe o je eleri o je wi pe oju re ti ri nkan ah oni mo ti so ebon run wo mo ti ri idariji iye Olorun gbe inu mi igbese aye mi ti yi pada ojo ologo kan ti mo ba Jesu Kristi pade mo gbo oro Olorun ni bi mo ti n gbo oro Olorun be ni an da mi lebi ese mi be ni emi Olorun lo ran mi leti pe owo soji nkan eni to n bu tele tele nkan iwo to je pe eleke ebu ni o wi pe ko si bo je oba bo je ejoye o bu ni iwo to je pe ija nko o le nko aran kan nko iwo to je wi pe ibinu okuro ni gbese aye e tele tele ah bi mo ti gbo oro Olorun pe ni mo lo sori ekun mi mo si be si ni gbadura adura yi ni mo gba ti emi Olorun fi ba emi mi jere wi pe mo ti di omo Olorun kia ni ayo igbala so ninu okan mi kia ni erin bu jade lenu mi kia ni awon ikorira ti mo ti n lokan tele tele gbogbo opora awon ti mo ti n baja tele tele mo ti lo ba won laja wi pe ah e ma binu o ise etu ni o nisisin mo ti di omo Olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo Olorun lo gbe inu mi bi mo nlo mo nkorin ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba Jesu pade iru awon be ti won ba Jesu pade ti oju won ti ri nkan nipa etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo ti eti won ti gbo nkan nipa ayo atorunwa to dabi eni pe orin orun o n so jade lati inu okan won awon ni a n so wi pe won je eleri nitori be bi o ba ri wi pe a so pe a fe lo se ijiri okan a fe jeri ohun ti Jesu Kristi ti se a fe lo so fun awon eniyan wi pe Jesu Kristi n gbala Jesu n dani nidi Jesu n tuni sile kuro ninu idi ese Jesu n pese eni fun orun rere awon ti won ti ba Jesu Kristi pade awon nikan soso ni awon ti o le je enu won Olorun awon wonyi nikan soso ni o le je eleri otito bi abako pe a je eleri otito kini iwaasu ati ogbon awon eleri olooto kini iwaasu ati ogbon awon eleri otito eni o mu wa wa si apa keji ninu iwaasu ti oni lakoko ki akoko wo iwaasu awa ti a so wipe a je eleri